0: Ni bonena unina banakise kura in sababu yala. Si sandi sa kene kan fere bauti gelindo marabaga ufe ani udeme mbaga kulu ufe. Kunu yere femye RDC Congo ale kene yako ministri Samuel Oruje. Ale kumbe bunia ni guwa u ale ni furakeli kela udeme li minawara uye bintu.
1: Iniche nyefali ula asamba fla ni muga aninduru kono ofakali nyangili dala mkominu kandine kono o hakeye bafla ani kemevulon vla ni koreye o kela jamana tan ani wulon bla de kono wa hakeya kacha ni samba fla ni muga ani nani taye wo benata nga anyas kalamarko banyumake ton ni nyamuko ko fan were fe nyeta ha obeka soro fakhali nyangli kelali la dinye kono
2: malgré la mauvaise nouvelle sur la
3: do bora fakhali wali o keyoro la farafina gunka o kafsa nga obenata do farala fakhali wali o hakeka sangwafla ani mwa an lolu farafina gunka sangwafla ani mwa ani nani ani sangwafla ani mwa an lolu ke binani ani worobla de bora fakhali wula ke mesarala saru jamana fla de tuye fakhali nyangili wula walia nga kafara okam sangwafla ani mwa an lolu kono an ya ye ko gambi liberia ni Nigeria jamana wu ka wasade wu yesaria duta ka dansi gifagale wale nyangili wula hali ni lagosili wu anifanga da mateme wale obeka bonya farafina kirinkirin ala atelebe enfant fe dobora fakhali nyangili wu la wali yalila dobeka farafakhali nyangili wu kele likan dunia kono san wakile anikeme kono ndo anibiorom vla aniorom vla antu yanka jatmine damne na tumami jamana tan aniworo le tuye dansi fakhali nyangili wula sisa anka jatmine ukayira ko jamana keme Anita anisabali asarun anya ye misali ya buluma ko Vietnam ye la tige dota ka nyesi ngala kilik segima Gambi fana tu ye la tige dota ka dansi ifagali nyangili uma
2: que la Gambie l'a aboli pour le meurtre
1: sangatan fla dala nege kenye tan ani wulum laka mande
4: bintu sise
1: Nataula kuma be au bloke na bena sigi au yin uyo kuma di au ma ebola sugu ya kura mimbe erde kongo koro ya mfamfe amina kine nyin kunche ni kalanso sirakanye nga yane ni mbeje sigida nyata khadu
4: sigida nyata
1: Kari wokari jago kelao anisani kelao be nyokon laje tafire ka jago sugu ya chamanke fin sugu ya chamanbe se ka soroye ni sugu nina tafire dafe dugu ka nyokon kumben yoroba fanando o chamanbe na ni suma udeye kana fire tafire sugu nyonkono wa o suma nino chamanbe bo uyere ka furu de kono lela manetara bo udoma akala sedibado
5: Ta fire sugu la ya sugu de umbe fan be fe Ali te mesrate o sugu de nu chama bi bo ta fere da fe dugu de la kana u ka mina u fere ya o do ye balofen u nan fen u fini u sambara ona nyoro na chama ta fere sugu in kono muso u de ka cha ko sobe soro nu na foye olu do ye ale ere bola kolo dugu de kana ta fere sugu jo Anaka sanikela do ufle teremeni la tagbana kana.
6: Eh baba. Ah
5: kola le. Oka ini julakan debe fo kachaya tafire dugude unfe. Nga oka ni sugu joina soronu na foko ko gele a chama debe oluka.
6: Ambe sa solo fire la. No boran feme ye foro la mba fire la. Ambe fire kela lote dia. Epi fana ambe sanikela. Mbe de umbalo. Saga fana benla. Foite mbolo. Mbe bolbor la landene. Me war le yin na wate sorolo de umbe lo ko lo
5: suwi fan wore fe na de jwa tara sigile mfle akagbata koro abe ka sindi adema afana nana ta fire lo jola nga ale be bo badika dugu de la kilometri tan ani duru yeni ta fere che
7: suwa me ke me waro sara suwa me ke me shege sara sa de pa dormi me nana nae londo be lo be jalo londo be fana te ja don don ni
5: o passe ko gele ya kelen de be soro na pakan
8: ne be tiga fire ah ton asia mata la lom do be tan le ben tai to no ta la re ka bo na pie kana ya kama nan lu nte ta ka ka juru tiga ka ta mbe juru tiga ka ta ba fle
9: wala no no ko ka gbele ne fe no te soro nin ka ka ba san nte ha nte no dakta ka do ala
10: ma yer de mi juma ka
11: yoro te mo juka
5: ni ye Angel Ouattara de mankan ye a be k'a ka sannikɛlaw wele u ka na minfɛn sumalenw san nga ale ma bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na lɔgɔjɔ la ale ye tafere duguden de ye
10: n be dɛgɛ sharman feere gato sharman ya

0: anka jamana dindo be koka jamana ukono mina antivirus ni bana kise yelaye yasa oloka seka uyere la kisi kaseka uyere la tanga ubiseka kumbe fere jumau de si
1: kire la tanga bana kise ma uye a viyelema sirami nufe olu fere utige ina faya fonchoko mi fien sira nufe bana ime yelema ufe iwe seka maski do ani kasegi teke ku ani ka jamama yoro mwowe faranyokonga yoro minu na olu yoro nufe ne takali noko ya olu biseka ke fere uye minu biseka ikisi bana ima me alu uwe pela uye mwomi imbe yoro la banagise yira yoro mi a masulunyala na nite uyoro nununa ka fokibo fere nunu tike yere maente tumaro la abeke sanjukoro washi misalla fransi kado a yira ulu ufarila na ala na frakanga mwomi nume fransi na fense mena le ubeka u fere nunu tike abeke njagamine abeke confusion ore kama fere uwe si imbo kama mwomi nuyere ni antavirishi banagise to sira nyokoma nga mwa mini antivirus banakise tomate nyokoma mwa tena fere kofo otiki ka kola
0: nga ni banakise dondu mwime seka yela mwa mwafe kasoro ima donko banakise ni batigila ni kasoro jama kono aminyokonka o suula duwala du
1: bananu nundu ni fene kule mdoye o yoro yye kada kan apseke banakise mido farisuko la me atamasyenti fwe fwe orevena ni bananu nire jense liye na nyafu ye chukumi hakili leweke ka bara beke ni mwomi tamasyon yera mwomi na kafo tamasyon mwenume karsala ani antivirisi tamasyon boleno ani awe yoro la antivirisi bise ka soro yoro mi atikibe seke seke ka laje ni banakise yera ale farisoko la mwomo ni ale gere la nyongona na apse ka yele ma o mwofe wolu mwofu be fara nyongonka kolu be seke seke wala sa banakise kana se ka bo o jamakulu ina ka chari ka ta mogo wero mofe o fere ula nya fo chukumi ka tigi ma bo mogo la o bo chela isolement ka maski do pour ki protege don o fere o bo la ka to ki tege o ko wala sa banakise minu metige o la lu kana se mogo wero ma o lu fere o be o la o fere ba kuru wa fere o ye ami minu ke ka koro ali bana wero la minti ni bana yere
0: O be famu yala la sina jallo sisan sa a kuma folen tuma mina mo siama tun siranin do ko ni bana kise kana na gele yala seuma o munuye bana yele manta don bahawi yala a bi se ka la dili kan juma de di anka jamana de uma anka farafina de uma klisigi la dili kan muindi uma ni bana kise nyin kan o se ka famu ya keren kerena
1: ama fo an la me ba o ye do o ha ki dei la ki ke Antuna fuego banati banai abi ali segesege lura ira ali farafina ya ko banai de laga do mine katime kada ka o ni bana kese dona farisokola farisokobe kelege cheminu blaga bana kele olu ira mogoro joli la farafina ya na alnasro atiduk ma banake kokoro e kire jauli atokumbo ani fereminu kuntigera COVID ko wakati ka tamau bali jamanao ni nyokonche o fere utuna tige ni bana ina ani nyako choko mi abana koni akajukunga teme COVID kan kagaka abe ke sababu ka mwa minu mbone unina o kachanga teme COVID data ini mwofo nga kumala kateme mwondiye korona kunjate mine iwa soro mwoko keme o keme mwono uluwe abana kise soro mwoko minu ni kumeto ala ote teme mwoko fila mwoko saba nyokonaka na antavirisi ina surtout ni virisi yira bato yon konna la ale mwoko sata kachan kateme kataka mwoko keme o keme yon soro mwoko bi saba foka tase mwoko bina nima olu ni mise gato ala don yamana do hu akilisiki ali toka na uja uli fwe fwe
0: ora amba fomu yako ani korona koni yela maani te kilinye atitili yaka mwoko minenga na yi mine abiseka mwoko minfatu oga tili katame korona fanataka oyu damfarai
1: jati o ere re u damfarabaye
0: jati iniche kosobe Dr. Lasina Diallo kabo poenje Dr. Sola Mali jamana kono
1: Merci.
0: Alame ba haw ni medansiki anka jimukani nani alama basike amena nyokon soro dogo kunata ngayani wo oche ayaw janto aw ka kene yala onyokonte Altrube erifi de la nege kanye tan ishegi RD Congo kanye tan ani wolumbla mande
2: Bintou Cissé
0: ayelemanika teli wa abeka charika tafe dinye kene yako tomba yeni lasomili deke tuguni bi kakenye ni ebola bana poiliye kukura la RD Congo jamana la mwako keme ani bisaba nyokonde kasaya kofola kaban bana nyife bi yere OMS ka doktoro ye lajere kren krenenke akokan amena famu ya lisoro dakuna kriko kuma kuna funi kene nyinkono doko ama nimine meleke ajala kilendo ni jugu ya wale sugu bedalila akasola deu kan walima tungarankeu kan libi kaso bon kono bi Halet Mohamed Ali El Hishri akakiri nyebila baraw dabora adinya kitisoba CPI nyekoro o baraw beto sina kles saba kono lala chadu grebe na nyefolike anye soni amena kene nyin kunche ni farikulo nyana jeye bi kle ganyi na ker Egypte fabala samba flani mugan ani wulum vla kan sira nyini kumbe on kuluchi kela o bismillah kokurala ntume ka fo nyana sisan bakuruba wala ko RD Congo bi dinye kete ya ke gine dinye kene ya kutomba OMS aka jorona kujira kakenyini ebola bana chareliye tiliala OMS ko jatemine obesina bolochi fura sorolila asifleli ani afurakeli ebola sugu kura nyinkan kununtenendun farafina kene ya kukuloshili chekeda Afrika CDC ye kene ya wakati gelenfere bila sinkan ama imuna sanugu iniche
2: iniche bintu
0: OMS ka nyini likela uye nyoko ye bi yasa ka jatemine uke bolochi fura soroli fere
2: Jatika bintu OMS ko bana yi tablo bi jorokumbo ba o Ebola bana kise siakura lo mintu madelika don acheri lima lon jona wanana tumana chamambora diye magen kembaka oka deme dilira kafara okan furatara bolo chi furate yi min faria sementi yara kabise kakele minye okama minye tonye aka njini nike lao ye aklifa linke bi yasa kafle bolo chi furabise kasoro ara chogo ya minateli yara nga diyen kene yako tomba ko bina Ebola sugu koro fura obina fle nabise ka kele obuno luta folo ko labara ko jigibo de kan alini banakise sugu kuralo aya farakan ko ani zair banakise sia boleno bioro ani duru keme keme sradala wa bolochi fura yera tu masoro alera o eton yema tedros adamo gebre yesus yaka joro jira bifana baw ayera morof e bafla nyona mogoflara uganda jamana na wa aye sigama kemeduruneta ani worole jati banakise nyira mogomununa bisaba ani sabata segesegelu ya sementi ya ko banakise siakuraino wa sigabe ko akera mogokeme ni bisaba nyona sababu ye kabini kele OMS ko agbele ya woreye kwabina fo segesegelu tumaseka ni sia sifa ya kurain jira kabini doko kundamani bawo otunye silembe zair sifa ya dema olo kera a Charlie sababuye
0: ini chenye foli ula maimuna sanago ebola kunkanko ula halisa abanani yere ye munye abisoro chogodi mokobisiki yere tangama chogodi fana Dr. Abdoulaye Mamadou Traoré ye ojabidi suri Ibrahimama
3: ni banabe mɔgɔ min na ni magara la dɔrɔn a tigi bɛ maga fɛn mun na ni wɔsiji ni balakɔtagaw ni fɛn fɛn bɛ bɔ farikolo la ni ebola bana b'o la ni a tigi magara o la ni mɔgɔ min bɛ yen nɔ n'i b'a kɛrɛfɛ ni magara o la a ka ca ala fɛ bana b'i minɛ kunbɛli fɛn mun bɛ yen nɔ kominote la n'o y'a sɔrɔ o ye ni mɔgɔ min man kɛnɛ mɔgɔw kana gɛrɛ a la u ka dɔgɔtɔrɔw wele o y'o ye ani ni mɔgɔ min fatura ni siga b'a la ko ni bana in de don u kana maga a la u k'a to yen nɔ ka wele lelike uba dotoro kana olu kana kana joli ke joli mimbato barain tita yorola ochola baga mumbe ni no nabse ko lumene abo fo mo ku u koloshi u baga no rufana soko barali la ana dunina bo dotoro so fana la mo be ni no olu bina je u be ja kemine ka sega sega like depi mo mumbe do dotoro so la ka lage no asro barain ta masere mo muna deja e yoro do be krenkrenendo olu bita den o krefe Seraskali toke injil sakanga ke puri ka doni parain doni parain de ulubike
0: Dr. Abdoulaye Mamadou Traoré ale de tunye Souri Ibrahim ka mokowele nye bi sokomanda nyina ebola kuma halisa banani yere kumbeni ka gelen kene ya tigila mokodo ka fola sabula ko lakana balia nyonya lendo uturu RD Congo koroyan fanfe a poilembe o yoromina libi 600 kasobo mitiga nye mokokoro Halet Mohamed Ali El Hishri ka kiribesena dinyen kitisoba CPI la cheni njala kilendo adam adamadenya wale juguya de la minuntala kanyeshin toranke deuma aka kasobon kono o barobe tosina fok lesaba kono la lesse dukure sepeyi jigina kititegela beka nyini mitiga kasobon nyama kronyinka akiti adamadenya wale jugu baudela
4: awa bintu ni kirinye kirinye bla barade ifoloje jien kiriko ba jigina kiritike la beka nyini kiritike la ufe uka dali uda kene kamunu mbese kato kaleda el ishirika kiri sharia nyekoro kile sabadi be jigina kiritike la imbulu ubara nununkama kaleda jala kilendo kota kafo kujuguta anigulo mflade la minu waliara kato mitigan kaso nyamuga ya la samba flanitanduru ni samba flani muga uninyokoche uwati kono akundla kodoni do kosebe inafo ni matoro kela ngana jigina kiritika la inkafola akuku kaledika ukujugu nunukama kufosere do kunye ada alako faria wale kela ba wako mgowerefano kunye afo ama kunimbo meleke kukaleda el ishriye libi kaso nye mga yake faria wale ba ulikono minu kera dabalibanko ba uye ay minu taka nyeshi kaso la duma ufarikulu la ani mintura uhaklila wako atumbe kaso fa jamari la fudo kumbeshi duguma ufankelenkan wa jigina kiritike la kafara obela jelenkan femi jigina kiritike la ishriye bitu kakiri mbena ke kile sabari kono wala sa kiritike la to obela jelenkan sega uhaklina fo nwa asoro abena kiri walmani atena kiri
0: ini chenye foli ula la lesha dukure atogo ye dugutaka sebe visa josi kabo frafina jamana dimbe ujorola minuka tohomate kile bisaba bo jamana nyinkono minikonoko ministri de ye ninkeberu ya lasi kunu tenendo lanyini ye ka bolo di nyoko ma sinsi frafina jamana diuni nyoko nche lagine kile tan nyoko ndebe ani wasade u ni merikala tauche mekalo kile bisaba ani kile nkrenkrena nga politi ton Front démocratique de Guinée, Front des Kolou Tokomaye, Kalata Sebeuna, DGE, et Oluminu Labo, Kalata Konyanabo Djokolo, Kakon, Front des Guinée, Ni Letounye, Joyro Flamansoro, Jamono Kuntike Kalataula, Wa Atounye Asimbo, Wasadien Kalataula, Yani Akasegi Ako, Tenement Dumbia, Kabokonakri.
5: Alibi, Kurumendo Dunin, Kalata La Kokoro DGE, Anim Politique ton Front des Gdade Samayal Nignon Tiafolo, Kaben Kalataluma, Mel Nyasini, Mekaro Telebisabanikil Natal. Kunafoni mela sarina alaba na branya giraka ku dizi bra kunkulo sebe ilabo moluka kanka wakalata ke meila na ye bilete indelekter di frondegla ke boye wasade ya nyini tabuluma ku ulu kunkulo futo te umamume kunafoni ldono mela masrona le frondeg kren kren fe ku ninku koni ndali politiki tumbulu Abdoulaye Yoro Balde Yemen nyamo yala kasabu ke ku natali kwa lma menyayi na kunafoni dila kanya giraka na kotuni ku natali wudi mendi se tala lagine kitibunda bak bansambulu na ye kuru supreme di adun fana wono bataki dula bola le mekaru tile woro tamini anyagira kani mendo kuni mosi ibra la kebo ya sebe la boso mbraka mahambara albrada mina ku asimakan kabwaro ba uku wole nofoni legine bote sari ya sebe do akrenkrani ala afriteni keme animbi woro ni korondo lando akoni hanwati nina adifuru babumba mendo do ni nkalatali la kukoro manya foli jonjon nike kabe mfrondeg la makasilika mema membe ni mfrondeg ma alukan kuwati natal la adina bataki do sharing akuluka tene madumbi ya kona akri RFI
0: tene madumbi ya kanya foli Sénégal français kanfo jamana wasadion ka klifla lajere kunchela bi Dakar fabala o kuncheli baraw senfe wasadion ko olubena club la 5 ans wala saka basiki segi o ka jamana o klinklena kono o hokum kono o ko olubena kuludo bila kata Guinée Bissau misalila ani AS jamana o kono e Kenya mobili bulila o ka baranyongri sonsurila bi fo dogo kun klinyo hon kono o minda bola kunu ni latige be tala ka wala saka kuma nyoko nyaw ke ni marabaha uye taji songo yele ni kula o ere de bara nyongri ni kunye sisa amban kunshi fara
6: RFI
0: samba flani mugan ani ngulum vla kan siranyini kumbe nkuluchi kela bi kafka daha yoro la ker Egypte jamana kan o jamana tan ani binani ani sheginde klala akulutan ani fla ani nyonche ni Maroc Algérie ani Senegal ka kulu bolembe kulu nokoma ofe Côte d'Ivoire ka sama koni bina yoroma o bin yoroma nokoya ba o musalu kulu bali uluni gana de flobena nyonsoro o kulu sekono
6: Kosobe bintu Côte d'Ivoire ni Ghana de ka kumbe on froda ma manoko ba u fadi an to l'entendu samba kele keme kononto ani biwor ni duru ni bije ni jamana flawiye nyokon soro chien tan woro Côte d'Ivoire ka sama wiye sebaya soro sien wolon fla Ghana ka Black Star utaye woro ye dese ko saba ni jamana yo ke nyokona ni uka chelu donu fara nyokon kan kelin kelin na belejele ye chelu binani binani de don fa mara fe Maroc mimbe FIFA ka joro folo la farafina ale ni jamana u bena nyokon soro iko Gabon wali Niger, Mohamed Salaka, Egypte, ani Angola, ni Malawi, fokata se Sudan du Sud, maulu debi no kwa danyo gona kulu bekono, kan jonjon laban tabaga Senegalika waro ni Sudan debi na nyokon soro kukura salontako kafara Mozambique, ani Etiopikan jete mine kela wakafola, kofara fina nganaka, boli manganka gelea ni nkuli nkono inafo Nigeria fana kulu elkono Mali, Burkina Faso, lagine, ulu bebe, bebe na seka uuz jenyoro fin kosobe, uka kulu kono ni uchesiri, nga kulu were mi mfanga ube talike nyokona uye RD Congo ani Guinée Équatoriale ka kulu deye ni kulu tani flawo kono minu jamana minu mana se ka kulu nyemugo ya mine olu de benata fara samba flani mugo no lon flakani bismillah jamana sabaka no Kenya Tanzania ani Uganda ni sirani ni kumba yere be dabo septembre kalu nata ka kunche samba flani mugo no lon fla mars kalu la bintu sisi
0: ini ce nya fali wala musa alu kulu bale rusu kele bolo ministre soye ala se bi trata don ko lu ye kle saba degene dabo mugo jugu marfa nucléaire la barali chogo kan moko ba chama beka talike o mina akele bolo ministre so ko fola ko kunye ka binkan mi nyokro tige o ka jamana ma Ukraine Russie ka mugu flu do ye moko nani bone unina aninka tan ani wulum la jogi o kela bitra ta don Ukraine woro dugu yam fam ko ko dugu yam fam fe awni che lamelila ambe nyokon soro anka kene flanan kan sara dumbe ya tegbe ne jorula sangatan fla dala nege kanye tan ani wolum laka boake
7: bintu sise
0: nataula kuma be aw bolo kene bena sigi aw ye o kuma na asahaw de kan amina kene nyin kunche ni kene ya jimukanye o yetalike antivirus de kan ngayene ni beje 600 la celibado Bouake, Côte d'Ivoire, Chamanchi Anfana, Saga Ferela, Okelen, donc, Kuchakoro, Frelike, Yoro, Minen, Kaban, Ni Seliba, Ninyakoro, Nga, Nina, Anta, Kelen, donc, Damanakoye, Ka Sababuke, Lakanako, Geleaye, Mali, Burkina, Aniniche, Oluminube, Saha, Unati, Côte d'Ivoire, Kou Ferre, Okoson, Saha, Songo, Manoron, Suleiman, Kone, Kala, Selibado.
8: Ani silame uka seliba toye kile damadoye. Kama na gambi sagafire lau, ani asambaga udala ni wagati. Onfle ni kuchakuru sagafire yoro bala buwake sigita dokono. Saka u, adoni momili ubifan bela jelinfe. Nyina saga gelea soro la lakana bali ya mimbesa el jamana do okono ni wagati. Bau, Côte d'Ivoire ka saga fan babi bo u jamana udekono. Keren keren nyala Mali, Burkina Faso ani Niger. Jatike wale binkani minkela Mali la avril kalu kile mwanduru ukela dekun bele bele sagafire la nunuma bagayogu alasan kafola.
9: Depambi, ame saga barala. Nina ta ko no fribana parce que marché be kan ka ke chugumina de pambe amadir ganyoy kololo mi be anya pe voisin on a do unti mochila ali ko saban na mangani ngula malla a jolanka parce que marchandise de dollars lo ro sou do be malla anga dem so meta sanu kay o sou datula donc yoro be yoro la bi ka foki meta kata sani ke ya risika bu yoro do rebe mo te se kata ere
8: nya san biore mama kulibali be sagafere la Alea la kodonko saka gela la nina sana kateme temene ubekan. Chekoroben ka saka fan babi bo Burkina Faso di kono. O jamana marabago ya la tike ka saka boli uka jamana na kata fan werefe baro usunsuli. Funi la tike were tala. Walasa uka sugu uka seka labo kanyani saka yi. Nga kakon o la tike nye mama kulibali ka saka ukunsela ka bo Burkina Faso kase buwake dugu kono.
10: Premier saka beta sa burichu kono beta sa burichu kono fanpe ebe nanaye akano konga sisa mwoti sata burichu kono uba sa dugubala doa kaposin yalo kono wana saka nukaya wade koso njina saka kagele sambe tayi pae saka kagele dipe asa yoro la kena saka sa yoro la bisaba ni doane na ya kwa basa uwa munga yalo konte njana wane do bere bi kulula ta fan mwo sanuko nubeke nga kafwada abina ke kumi santo ota prema kagele doa
8: Adama Jare banga ferije kulu kooperative de vander de bete kunyene bola ibuaki ale kono la lilendo akolu makobe saka akeya mina utena sogo soro
10: abisika bon niger ka do burkina abisika bon niger ka do mal mais abebe sika ka yoro kelina tuni ni burkina ani niger bon malta alek bele adon meiba amala li dari alaka noya
11: sinon n'a tout la nuit choya n'a fuka ta se la ya re watima vraiment avec la gueule en bourre malani ça avec la cassé
8: Nye kuli bali moktar na dogoni mankaye ubeka saka songo treme kucha kro saka friyoro bala umanye ala folo ode ato sifila kan ko saka songo gelela ko jugu kateme santo ubeka
11: nyina ta songo amise ka fo dolala kan kateme salon ta ala pa isalo anga saka do san da dola nyina ala ni sira gbelia ni fron fe dolan me saka songo kan wala e ka ante jigi saka friyoro fanana wala me an fanan saka songo fanan Ici, les tissus à pince et qu'on a Voilà, son ambulance à la grama. Donc, il y a un ami, nous on d'arda, les amants, nous on aura un bureau, pour que Saraka vise la bonne yama. Au lumin bolani de Manaura, nous y a barin au cana, pour que vise à Frenyama, à Choco, Canachoanato, Brunyama. Maintenant, avec Belan Yombro, il y a l'anité sur eau, l'ouvre en l'anité sur eau, Nafraki, n'a fait un clara tarachoutoun à Manaura, donc on a un bureau, pour que ambulance à la fianyama.
8: Odiato, Kakoniwara Tigne, Côte d'Ivoire, Maraboye. Chaman boloda wala sa saka kana dese o fere doye uka saka usan minu bebo uka jamana kono oduma di beyi bau ulue saka suru nude
0: bi kuma be awbulo kenekan ayo haklina ndi sahau songo de kan ani alaboli sugu kono musa aluko beli aw haklina minu tomo okola ofle
12: Ah, flan yina ntale mako jonga fisa animfa kabaku. Kabe bianku la gbele yama, apri gbele yana. Itu me mishime sro 8 miliona, ranyini yero saru. Yina ntale nikela wala, ye milion ta anikele mbele yukun. Nika sro milion ta wake melulula, ibra kuna dia. Do wye gbele ya bile bile lili anka. Me amu gbele ya la fo yifana kun. Afla minge ku flan mishiti melutere du nikabo kala yina u enterdini u kalandu. O lakudu du anakulule. Do una lake gbele ya bile bile li bianku ro yina mishikuro.
13: Senegal yano, antuka nebe yoro mi marami. Kono banko me gelea folo ban be keli ka sabuke gouvernement mo su ke financement di di chifindo mo parce que ban mo le on do mara parce que affaire ambe bramita ke boko ka do parce que bola ni ama ble chama mbora la santala jamana koka mafo atekele ne me ambe wati mino sa ame gelea folo
14: Wani sigala je nyina selva sawaya resor mandi kasabuke mu kelemu ba nga jamana konna ni kelemu sumaya mu ko site son ka ga sako takanya si uta fere jorwer la wa mun chama na sako fere no we ko sina bo bi meke mu ko chama ga chama kon fa teni sigala je sawaya re samandi sawa wa bisba wa bina no wa bitrufu wa biworo sawa kele a oro kon la kon o dama tamana
15: ne fe siriba sako kono chenlo la kanambalia nana tokole la kandron no te a yere farafim bele ya lukadanye moko ya ye saga agwaji yana loka san siliba nandrom akirati mago bi laben ka kena yere longba san tonunu na amisaga minu san wata amalo siliba rajago za lo mago bi na san amu songa ke wa muka ole gwele yana edo
16: chana angon fe ko di vare ya nyina saga soroli gele ara kusebe ka sabu ya ke si yon yona dok me uluk me sako do anga jona nu kuno kuse me lakana bale ya fe ani wati chuyo ali kataze politiku gele ma ya ke sako musika do anga jamana kono nyina bon akoni dadi ke anga lahya kula aya ambana be anga ko ke ga breke ni wati tuwai
17: amanga so nexelan captain ibrahim traore fos amalo oni ratigen da yala sa e moko chama na kasika la ya sagafa me usulo matama wala utuko ni ratigen da kabi shungulo damane wati ko dawa kana bo burkina mu mabela kin kono na ngulu na ata fo ni wati na ma fo frema latene kon tara na anafa na dogo ya kusebe sabula saga songo man no ala sisan ni saga nyina ma Nya wa binani ani shegi wa binani duro kadi wa bisama boko fe
0: amba hakili jigi anga kuno funi di kenen ni bakru bawla ayele manka di teliala wa abeka charika tafe edinye kenen ya ko tomba yeni lasomli de ke tuguni bi ka kenini ebola bana poli e kokurala rd congo jamana la marokeme ani bisaba nyonde ka saya ko fola ka ba bana ni fe bire oms ko doctoro ye la jere kren kren ni sigi ako kama akri ko kuma kenen ni kan do ko ama ni mine meleke ajala kilendo ni jugu ya wale sugu be de la lila kasola duma wali matungarankew libi Khaled Ahmed Ali El Hishri ka kiri nyebila baraw besena sepe yila abeto sena fokile saba anyekene nyinkunche ni farikulu nyanajeye omina ker Egypt fabala kan kuluchiu tumbe sena amina kene nyinkunche sisa ni klan kene ya jimukanye okumana antavirus bana kisedeka au ni chela melila amenyokonsoro sini.
18: kenya jamukan
19: bintu sisi
0: au danse kenya jamukan kenekan ni ndoko ku labauna akuma be ka fo ka chaya kuna funiula antavirus bana kise de kodon dofe bana kise kuradun sabula umon dilika me folon u ka tien la teke kono nga antavirus bana te kukuraye sabula ayeko flotun kela samba kilen keme kono toni buduru guerre de corella do yere be ka joro ni bana kise ni corona bana te kilenye nga dien kene ya ko tomba ko ayi kilente yala ni bana ni yere ye jumani anyekro teke fere u dumbe sika ke chugudi amina jabi soro ni mbe la ni anka mugo welele ye docteur Lassina Diallo bana kise yele manta don bahadon kabo pointe la mali jamana kono docteur iniche anka wele jabili la ambi foki wale nyumando
20: ama anche na ba fo awa welele la
0: ayana ngeta nye docteur ambe anka keneni ndabo ni alame bahado ka nyiningali ye kana segima
21: anta virusi bana bana sugar admendo bana yele manta do abi yele ma juli fewa jona mi ayele ma gadi togo mendila
0: Mhm. Docteur Ibola Kani ni ngali ulame ametanu ye klinkle antivirus bana kise yere ye jumande ye.
20: Ina fo aya fo chugumi antivirus rete bana ye nga bana kise le toko ye antivirus e dokotoro yala fin minumi bana obla mo la bana kise o duye sigiro manani bakteri ube ola parasite ube ola champignon ube ola oni virus ube ola antivirus non ale virus ire o kore bana kise ru itese ka ye nyela ali microscope mi meke ka bana kise to lage o tese ka le ye microscope sia were de be o re se ka le bana kise ye nyela ama fo fene antivirus bana kise mi no kulu re ro bana kise den kelente sugu ya oka cha aweta fo sugu ya nani duru nyo na la o lu bere be me ko mu be kulu ba kelenye abe fo u be ma antivirus
0: nga sisan sa ne antivirus ni a sugu ya mi yela ni ze nyina la jere kuru nyin kono o yere ya
20: Tuya miira nyanage kuru nkono abefo mako andes virus oya suguya doye mai adamade mine aka jugun kosebe ani alebese ga yelema adamade uni nyonche note antivirus to nunu olube soro toto ani nyineu olu bo ube usugune ube udaji nunu mana feminu kontamine ni adamade uye ofie sama sisa ore wato banayi me yelema adamade unfe meni andes virusi inuwe antivirusi shiadoe ale rewese ka yelema adamade uni nyokonche ore wato batu yukono lala banayi yelema na mwogo uni nyokonche
0: nga ukonyi ningali werefina ko yala abise ka yelema jili sirafe wa
20: banamino ate yelema jili sirafe abe yelema fiyere fe abe mwogo mina ni otigi soko sokorowe na tisura abe banakise minu filifiye fe ni mwogo were yo banakise nunu sama ore wese ka agna ni bana yele mali sababu ye na kafo biko awe yele ma joli sira ni fe nunu fe o tama siri ati anwolo folo am domine ko
0: yele mani kuma nyina halisa nyini ngali ufene be sisa mwogo beka sika ubeka silanfala yala antivirus bana kisemi yela ani corona ta yele ma chogo ye ekile nyewa ani ufarinya fene
20: nya fo chogo mi u yele ma chogo pasi aveme soro fien fe nga corona yele ma katini katemeni bana yika oye u faranfasia folo folo aflama yemi ni bana yinga jugun kateme corona kan kada kan corona wakati kemesarara ya soro mwogo hakemi meto a bana la o tete me mwogo fila mwogo sabaka yoro minun ta wakungacha nga ni bana yina ale mwogo kemesarara kemesarara mwogo jisa wafoka tate bina nima olube sega fatu kakitaba wake bana yin okoro ya akajugun kateme corona ka me corona yele makadi kateme aleka wera lewe bana yin amba fisiki ya kafo atina walangata kosewe yu afo corona walangata rachukumi
0: o fene famu yala asisa ambetara alame baraka nyiningale wera lame kasoroka na ankababu
21: Na mo wasoro kanga fraga to di fragment de bala est ce fraga d'autre souvent fayawa
0: Ni ningali follow isa docteur
20: bana ina yimine abinsika furake na amemi pirepire latike an la memba oye oye ka popo furati mimi bana kisen yere faka ni bana koni mo gomina mana ke chugu chugu ni na na dokotoro sola f fera uwe soro mi mato iwe seka furake kadaka banabi na nita masye minu ye abeseki farikala ya abeseka kumuludimi mgila abeseki ifono abeseka atodo urebi ali takoma la ofen nunu no lukera ami furake li minu kangake osuku nununa amu furake lube fere siki sinka ani aga ngingali kunflana koko na sura furake yorobe anfea awo afurake yorobe anfea kadaka covid ko wakati oyato anye fere chama soro ni bana suku nununa mo la beneno covid wakati fere minu tikera olu fere ubi alibi ni a doira anfea ukanga furake chukumi o furake li fere dabaru betike wala sa atiki besega kene ya chukumi
0: o fana famu yala nga sisansa anka jamana dindo be koka jamana ukono mina antivirus ni bana kise yela ye yasa oloka seka uyere la kisi kaseka uyere la tanga ubiseka kumbe fere jumaude esi
20: kire la tanga bana kise ma uyi a vingele ma tirami nufe olu o fere utige ina faya fonchoko mi fien sira nunu fe bana ime yele ma ufe iwe seka maski do ani kasegi teke ku ani ga jama mayoro mwowe faranyokonga yoro minu na olu yoro nunu fene takali nukoya olu biseka ke fere uye minu misega ikisi banaima me alu uepela uye mwogo mi mbe yoro la banagise yira yoro mi amasuru nyala na nite uyoro nununa kafotivo fere nunu tike yere maenti tumaro la abeke sanjukoro washi misalla fransi kado ayira ulu ufarila na ala na furakanga mwogo minu me fransi na fense mena le ubeka u fere nunu tike abeke njagamini abeke confusion ore kama fere uwe zigi mwogo kama mwogo minu yere ni antavirishi banakise to sira nyokoma nga mwogo mini antavirishi banakise to mase nyokoma mwogo tena fere kofo otiki ka kola
0: Nga ni banakise dondu muime seka yele maa mwofe kasoro ima donko banakise ni batigila ni kasoro jama kono aminyohonka o suula duoladu
20: bananu nundu ni fine problemu ndoye o yoro ye kadaka apseke banakise vido farisuko la me atamasyenti fwe fwe orevena ni bananu nire jenselie nga nyafye chukomi hakiri leweke ka barabeke ni mwomi tamasyen yera mwomi na kafo tamasyen mwenye karsala ani antavirisi tamasyen mboleno ani awe yoro la antavirisi bisega soro yoro mi atikive seke seke kalaje ni banakise yera ale farisoko la mwomo ni ale gere la nyongona na apsega yele ma o mwofe wolu mwo be fara nyongonka kolu be seke seke wala sa banakise kana seka bo o jamakuru ina ka chari kata mwgo were u mwofe o fere u la nye afro chukumi ka tigi mabo mwgo la obo chela izolma ka maski do purge ki proteje don o fere u bo la kato ki tege uko wala sa banakise minu metige u la olu kana se mwgo were u ma olu fere u be u la uwe fere bakuru wa fere u ye ambi minu keka koro ali banawere u la minti ni banayere
0: Obe famu ya la sina jalo sisansa kuma fole tumamina mwgo siyama tunsira nendo ko ni banakise kanana gele ya la seuma o munu ye banayele manta domba hawe yala awbiseka la dili kanju mande di anka jamana de uma anka fara fena de uma lisigi ladilika mwindi uma nimba na kisenyi nka ukasika famu ya keren kerena
20: ama fo an la memba ho ye no ko hakge la tike antuna fu ye ko banake banai abi ali sege sege lura ira ali farafina ya ko banai de la ga do mine kateme kada ka o ni bana kese do na farisoko la farisoko we kelege cheminu bla ga banake le olu ira mogoro joli la farafina ya na al-nasro atiduk ma banake kokoro e kire jauli atokumbo ani fereminu kontigera covid ko wakati ka tamau bali jamana ni nyonche o fere automatique ni banaina ani nyako chokomi abana ko ni aga dugunga tena covid kan ka ga ka ave ke sama we ga mominu bone unina o ka changa tena covid ta ka ni no fonga kuma la ka teme modi e corona kunja te mine e wa soro mo keme o keme no oluwe abana kise soro mogo minu ni kumeto ala otete me mogo fila mogo sabani yukonaka na anta virisi ni na surtout ni virisi yira bato yukonna la ale mogo sataka chan kateme kataka mogo kime o kime yuwa soro mɔgɔ bi saba fɔ ka taa se mɔgɔ bi naani ma olu ni bɛ se ka to a la donc jamanadenw k'u hakili sigi hali tɔw kana u ja wuli foyi foyi.
0: O ra an b'a faamuya ko ani kɔrɔna kɔni yɛlɛmani tɛ kelen ye a tɛ teliya ka mɔgɔ minɛ nka n'a y'i minɛ a bɛ se ka mɔgɔ min fatu o ka teli ka tɛmɛ kɔrɔna fana ta kan o y'u danfara ye.
20: O yɛrɛ de y'u danfaraba ye.
0: Jati i ni ce kosɛbɛ docteur Lasina Diallo ka bɔ point G docteur Sola Mali jamana kɔnɔ.
20: Merci.
0: I ni ce. Alibabaho ni me dansike anka jimuka nyina ni alama basike amena nyokon soro dogo kunata ngayani wa oche ayaw janto au kakene yala onyokonte. Alimura altulube irifidela nige kanye tani shegi erde kongo kanye tan aniwolumbla mandi.
7: Bintu Sise.
0: Ayelemani ka teli wa abeka charika tafe dinye kene yako tomba yeni lasomili deke tuguni bi kakenye ni ebola bana poiliye kukura la erde kongo jamana la mwako keme ani bisaba nyokonde ka saya kofola ka ban bana nyife bi yere OMS ka doktoro ye lajere kren krenenke akokan amena famu ya lisoro dakuna kiriko kuma kuna funi kene nyinkono doko ama nimine meleke ajala kilendo ni jugu ya wale sugu bedalila akasola deu kan walima tungarankeu kan libi kaso bon kono bi Halet Mohamed Ali El Hishri akakiri nyebila baraw dabora adinye kitiso ba CPI nyekoro o baraw beto sina kles saba kono lala chadu krebe na nyefolike anye soni amina kere nyin kunche ni farikulo nyana jeye bi kle ganyi na ker Egypte fabala samba flani mugan ani wulum vla kan sirani ni kumbe on kuluchi kela o bismillah kokurala ntume ka fo nyana sisan bakuruba wala ko RD Congo bi dinye kete ya ke gine dinye kene ya ko tomba OMS aka jorona ko jira ka kenye ni ebola bana charili ye tiliala OMS ko jatemino be sina bolochi fura soro lila a sifle li ani a furakeli ebola sugu kuranyin kan kunu tenendo farafina kene ya ko kloshili chekeda Afrika CDC ye Kenya wakati gelen fere bla 5 ans amaymuna sanugo initié
2: bientôt
0: OMS ka nyini likela ye nyoko ye bi yasa ka jatemine uke buluchi fura soro li fere ukan
2: jatika bintu OMS ko banayi tablo bi jorokumbo bao ebola banakise siakuralo mintu madelika don acherili malon jona wanana tumana chamambora dien magen kembaka uka deme dilira kafara ukan furatara buluchi furate min faria sementiara kabise akele minye okama miye tonye akanyini nyini nikelaw ye aklifalen ke bi yasa kafle bolochi fura bise kasoro ara chugoya mina teliara ngadien kan yako tomba ko bina ebola sugu koro fura obina fle na bise kakele obuno luta folo ko labara ko jigi bode kan alini banakise sugu kuralo aya farakan ko ani zair banakise sia boleno bioro ani duru kemekeme saradala wa bolochi fura yera tuma soro alera Oyeton nye Matedros Adamo Gebre Yezus yaka joro jira bifana baw ayera mwof baf la nyogona mwof lara Uganda jamana na wa aye sigama keme durunita ani woro le jati banakise nyira mwof mununa bisaba ani sabata sege sege lu ya sementi ya uko banakise siyakura inu wa sigabe yuko akera mwof keme ni bisaba nyogona sababu ye kabini kele OMS ko akbele ya wore ye kabini nafo sege sege lu tumaseka ni sifa ya kura injira kabini doko kundamani bau utu nye silembe zair sifa ya dema olokera acharli sababu ye.
0: Ini chenye fali ula maimuna sanago ebola kunkanko ula halisa abanani yere ye mwenye abisoro chogodi mokobisiki yere tangama chogodi fana Dr. Abdullahi Mamadu Trawale ye ojabidi suri Ibrahim mama.
20: Ni bana be mɔgɔ min na ni magara la dɔrɔn a tigi be maga fɛn mun na ni wɔsiji ni balakɔtagaw ni fɛn fɛn be bɔ farikolo la ni ebola bana b'o la ni a tigi magarola ni mogo min be yen nɔ ni b'a kɛrɛfɛ ni magarola a ka ca ala fɛ bana b'i minɛ kunbɛli fɛn min be yen nɔ kominote la n'o y'a sɔrɔ o ye ni mɔgɔ min mangɛnɛ mɔgɔw kana gɛrɛ a la u ka dɔgɔtɔrɔw wele o y'o ye ayi ni mɔgɔ min fatura ni siga b'a la ko ni bana yi de don u kana maga la u k'a to yen nɔ ka weleli kɛ u ka dɔgɔtɔrɔw kana olu kana kana joli kɛ joli min b'a to bana yi ti ta yɔrɔ la o cogo la bagan min be yen nɔ n'a be se k'olu minɛ a be fɔ mɔgɔw k'u u kɔlɔsi o bagan nunu fana sogo baarali la a n'a dunni na bɔn dɔgɔtɔrɔsow fana la mɔgɔw be yen nɔ olu bena u be jate minɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ depi mɔgɔ min bɛ don dɔgɔtɔrɔsow la k'a lagɛ n'o y'a sɔrɔ bana yi taamaseere be mɔgɔ min na deja yɔrɔ dɔw be kɛrɛnkɛrɛnnen don olu be taa dɛn o kɛrɛfɛ ka sɛgɛsɛgɛli tɔ kɛ ni jelisa kan ka kɛ pur ke k'a dɔn ni bana yi don ni bana yi tɛ olu bi kɛ
0: Dr. Abdoulaye Mamadou Traoré ale de tun ye Sori Ibrahim ka mɔgɔ welelen ye bi sɔgɔmada ni na Ebola kuma halisa bana ni yɛrɛ kunbɛnni ka gɛlɛn kɛnɛya tigilamɔgɔ dɔ ka fɔ la sabula ko a lakanabaliya ɲɔnyalen don uturu RD Congo kɔrɔyan fan fɛ a poyilen bɛ o yɔrɔ min na Libi sisan kasobon mitiga ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Halet Mohamed Ali El Hishri ka kiri bɛ senna diɲɛ kitisoba CPI la tiɲɛni jalakilen don hadamadenya wale juguya de la minnu tala ka ɲɛsin togorankɛ denw ma a ka kasobon kɔnɔ o baaraw be to senna fo kile saba kɔnɔ lalese dukure CPI jiginna kititɛgɛla bɛ ka ɲini mitiga kasobon ɲɛmakɔrɔ ɲin ka kiti hadamadenya wale jugubaw de la
4: awɔ bintu nin kiri ye kiri ɲɛbila baara de ye fɔlɔ diɲɛ kirikoba jiginna kiritigɛla bɛ ka ɲini kiritigɛlaw fɛ u ka daliw da kɛnɛ kan minnu be se k'a to kaleda el ishiri ka kiri sariya ɲɛkɔrɔ kile saba de be jiginna kiritigɛla yi bolo o baara nunu kama kaleda jalakiden do ko tan k'a fɔ kojugu tan ani wolonfila de la minnw waleyara ka to mitigan kaso ɲɛmɔgɔya la san ba fila ni tan duru ni san ba fila ni mugan o ni ɲɔgɔn cɛ o waati kɔnɔ a kun lakodɔnnin do kosɛbɛ i n'a fɔ ni matɔrɔ kɛla ŋana jiginna kiritigɛla yi ka fɔla a ko ko ka lɛd ka o kojugu nunu kama ko fɔ seere dɔw kun ye a da a la ko fariya wale kɛlaba wa ko mɔgɔ wɛrɛ fanaw kun ye a fɔ a ma ko ni bɔ mɛlɛkɛ ko kaleda el ishiri ye libi kaso ɲɛmɔgɔya kɛ fariya walebaw de kɔnɔ minnu kɛra dabalibankobaw ye a ye minnu ta ka ɲɛsin kasoladenw ma u farikolo la ani min tora u hakili la wa ko a tun be kaso fa jama de la fo dɔw kun be si duguma u fan kelen kan wa jiginna kiritigɛla yi ka fara o bɛlajɛlen kan fɛn min ye jiginna kiritigɛla ishiri ye bitu a ka kiri yi bena kɛ kile saba de kɔnɔ walasa kiritigɛla tɔw bɛlajɛlen ka se ka o hakilina fɔ n'o y'a sɔrɔ a na kiri walima ni a tena kiri
0: ini cɛ ɲɛfɔliw la lalasa dukure a togo ye dugutaga sɛbɛn visa jɔsi ka bɔ farafina jamanaden bɛɛw yɔrɔ la minw ka tɔgɔma tɛ kile bisaba bɔ jamana ɲi kɔnɔ kɔnɔkɔ minisiri de ye nin kibaruya lase kunu tɛnɛ don laɲini ye ka bolodi ɲɔgɔnma sinsin farafina jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ lagine kile tan ɲɔgɔn de be ani wasadenw ni mɛrikalataw cɛ mɛ kalo kile bisaba ani kelen kɛrɛnkɛrɛnna nga politiki tɔn front démocratique de guiné frondek k'olu tɔgɔma ye kalata sɛbɛw na DGE ye olu minw labɔ kalata ko ɲɛnabɔ jokolo ka kɔn frondek ye ni le tun ye jɔyɔrɔ filana sɔrɔ jamana kuntigi kalataw la wa a tun ye a sen bɔ wasaden kalataw la yani a ka segin a kɔ tɛnɛma dunbuya ka bɔ kɔnakiri
5: ni kalata lakokɔrɔ DG ani politiki tun frontdek dadesama yal ni ɲɔn tɛ fɔlɔ ka bɛn kalatalu ma mɛl ɲasi ni mɛkaro telebisabani kelen nata la kunnafoni mɛn lasari n'a laban na bara ɲagira ka ko DG bara kunkolosɛbɛ yi labɔ mɔlu ka kan ka wa kalata kɛ mɛ yi la n'a ye biletɛn delɛktɛr di frontdek la kɛbɔ ye wasadenya ɲini tabolo ma ko olu kunkolo foto tɛ o ma mumɛ kunnafoni dɔn nɔ mɛl masɔrɔ n'ale frontdek kɛrɛnkɛrɛn fɛ ko nin ko kɔni dale politiki tun bolo Abdulayi Yoro Balde yɛmɛ ɲɛmɔya la ka sabu kɛ ko natale ko alimamɛ ɲa ye na kunnafonidila ka ɲɛyira k'a na kɔtuni ko natale o di mɛn di se t'a la laginɛ kitibundaba bansanbolo n'a ye kur supreme di a don fana o nɔ gbataki do labɔla le mɛkaro tele wɔrɔ tamini a ɲagira ka ni mɛn dɔ ko ni mɔsi bara la kɛbɔya sɛbɛ labɔ sonbara ka ma hanbaral barada min na ko a se makan ka bɔ arɔ bawo ko wele nɔ fɔ ni laginɛ bote sariya sɛbɛ dɔ a kɛrɛnkɛrɛnnenya la a fereteni kɛmɛ ani bi wɔrɔ ni kɔrɔndolan dɔ a kɔni han waati nin na ade forobabunba mɛn dɔ don ni kalata la ko kɔrɔ maɲafɔli jɔnjɔn kɛ ka bɛn frontdek la makasilika mɛn ma mɛn bɛ ni frontdek ma a lukan ko waati nata la a dina gbataki do sharin a kolu kan tɛnɛma dunbiya kɔnɔ akiri RFI
0: tɛnɛma dunbiya ka ɲɛfɔli Kadiw Senegal France kan fo jamana wasadew ka kile fila lajɛrɛ kuncɛ la bi Dakar fabala o kuncɛli baaraw senfɛ wasadenw ko olu bena kuluw bila sen kan walasa ka basigi segin u ka jamanaw kelen kelennan kɔnɔ o hukumu kɔnɔ u k'olu bena kulu dɔ bila ka taa Guine Bissau misalila ani AES jamanaw kɔnɔ Kenya mobili bolilaw ka baara ɲɔngiri sonsorila bi fo dɔgɔkun kelen ɲɔgɔn kɔnɔ o min dabola kunu ni latigɛ bɛ ta la ka walasa ka kumaɲɔgɔnyaw kɛ ni marabagaw ye taji sɔngɔ yɛlɛni ko la o yɛrɛ de ye baara ɲɔngiri ni kun ye sisan an b'an kunsi fara
1: RFI
0: Samba flani mugan ani ngulon vla kan sira nyini kumbe nkuluchi ke la bi kafka daha yoro la ker Egypte jamana kan o jamana tan ani binani ani shegin de klala akulu tan ani fla ni nyonche ni Maroc Algérie ani Senegal ka kulu bolembe kulu nokoma ofe Côte d'Ivoire ka sama koni bina yoro ma o bi yoro ma nokoya ba o Moussa Lo Coulibaly uluni gana de flobena nyokon soro kulu
6: sekono kosobe bintu Côte d'Ivoire ni Ghana de ka kumbe onfro dama manogon ba wo fadian to l'entendu samba kele keme kononto ani biwor ni duruni biche ni jamana flawuye nyogon soro chien tan woro Côte d'Ivoire ka samawuye se baya soro sien wolon fla Ghana ka Black Star utaye woroye de se ko saba ni jamana yo ke nyogona ni uka chelu donu fara nyogon kan kelin kelin na belejele ye chelu binani binani de don fa mara fe Maroc mimbe FIFA ka joro folo la farafina aleni jamana u bena nyogon soro iko Gabon wali Niger Mohamed Salah ka Egypte ani Angola ni Malawi fokata se Sudan du Sud mawlu de bino kwa dan nyogona kulu be kono kan jonjon labanta baga Senegal ka waro ni Sudan de bena nyogon soro kokura salonta ko ka fara Mozambique ani Ethiopie kan jete mine kelo ko fola ko fara finanga na ka boli manganga geleni kulin kono ina fo Nigeria fana kulu el kono Mali Burkina Faso la Guinée olu bebe be mina seka u jeniro fin kosobe u ka kulu kono ni u chesiri nga kulu were min fanga u be talike nyokona uye RD Congo ani Guinée Equatorial ka kulu deye ni kulu tani flawo kono minu jamana minu mana seka uka kulu nyemogo ya mine ulu debe na ta fara samba flani mwano ulu mflaka ni bisimila jamana sabaka noe Kenya Tanzania ani Uganda ni nsira nyini kumba uyerebe dabo September kalu nata ka kunche samba flani mwano ulu mfla marse kalu la bintu sisi
0: ini chenye fali ula Musa alu kulibali rusu kele bolo minisiri soye ala sebi tratadon kulu ye kile saba degene dabo mugujugu marfa nucléaire la barali chogo kan moko ba chama beka talike o mina kele bolo ministre so ka fola ko kunye ka binkan ni nyokro tege o ka jamana ma Ukraine Russie ka mugu flu do ye moko nani bone unina aninka tan ani wulum la jogi o kela bitra ta don Ukraine woro dugu yam fan ko dugu yam fan fe awni che lamelila ambe nyokon soro anka kene flanan kan sara dumbe atek benega jorula sangatan fla dala nege kanye tan ani wolom la kan boake
1: bintu sise
0: nataula kuma be aw bolo kene bena sigi aw ye o kuma na asaraw de kan amina kene nyin kunche ni kene ya jimukanye o ye talike antivirus de kan ngayene ni beche 600 la celibado Bouake, Côte d'Ivoire, Chamanchi Anfana, Saga Ferela Okelen donka Kuchakoro, Frelike Yoro Minen Kaban, ni Seliba Ninyakoro, nga nina, anta kelen don a Damanakoye, ka sababuke lakanako geleaye, Mali Burkina ani Niger, oluminube Saha Unati, Côte d'Ivoire ku fere, okoson, Saga Songo Manokon, Suleiman Kone Kala Selibado.
18: Ani silame uka selibato ekile damadoi. Kama na gambi sagafire lau ani asambaka udala ni wagati. Onfle ni kuchakuru sagafire yoro bala buwake sivita dokono. Saka u adoni momili ubifan bela jelinfe. Nyina saga gelea sorola lakana balia mimbesa el jamana do okono ni wagati. Bau Côte d'Ivoire ka saga fan babi bo u jamana udekono. Keren keren nyala Mali, Burkina Faso ani Niger. Jatike wale binkani minkela Mali la avril kalu kile munganduru ukela dekun bele bele sagafire la nunuma. Bagayogo Alassane Kafola
22: Depan bey ame sagabara la ninata ko nofri bana parce que marché be kan ka ke chugumina depan bey ama dir ganyoy kololo mi bey anya prévoise on a dounti mo chila ali ko saban na mangani mula malla a jolanka parce que marchandise de dollars lo sou do bey malla anga dem so meta sanou kay o sou datoula donc yoro bi yoro la bi ka fo ki beta ka ta sani ke ya risi ka bu yoro do rebe mo te se ka ta ere
18: ni asan bi ore mama kulibali be sa ka fere la ale ala ko don ko sa ka gela la nyina sana ka te mete meno u bekan che ko roben ka sa ka fan babbe bo Burkina Faso de kono o jamana maraba ko ya la tike ka sa ka bolu ka jamana na ka ta fan were fe baro sunsuli foni la tike were tala wala sa u ka su ka se ka labo ka nyani sa ga yi nga ka kon o la tike nye mama kulibali ka sa ka o kun se la ka bo Burkina Faso ka se bo ke dugu kono
3: premier sa be ta sa burchu ko ta sa burchu ko fan pe be nana ye ka no ko nga sisa bo di sa ta burchu ko be da ba sa du ba la do ka po se ya lo ko wa sa ka no ya o de ko so nyina sa ka gele sa be ta pe sa ka gele di pa sa yoro la de na sa ka sa yoro la bi sa ba ni do na ya ko ba sa wa mu ya lo ko te nyara ba do be re be kulu la ta fan mo sa no ko be ke nga ka fo da be na ke ko santo ta premier ka gele do
18: adama jare ba nga fere je kulu cooperative de vendeur de bete ko nyene bolay boaki ale ko no la lilendo akolu makobe saka akeya mina utena sogo soro
3: abisi ka bon niger ka do burkina abisi ka bon niger ka do mal mais abebe sika ta yoro kelina tuni ni burkina ani niger bon malta ale gbele adon meiba amala li dari ala ka noya sino natula ni wat toya na fukata se la ya re watima vraiment bena gele amburu mala ni sa bena nakasi
18: ni kuli bali moktar na do ni mankai Ubeka saka songo treme kucha kru saka friyoro bala. Umanye ala folo. Ode ato sifila kanyo kru saka songo gele la kujugu kateme santo ubeka.
11: Nyinanta songo amise gafo do lala kan kateme salun tak ala pa. Isalu anga saka do san dado la. Nyinan ala nisira belea ni fronfe do lanbe saka songo kan. Wala ika ante jiki saka friyoro fanana. Wala me an fanan saka sanro fanan. Ise ise le tise ka pan ise kuna kwa. Wala sona ambele sira gele akalama. Don tena ango name nyongon darga le ama noa noka nyongon buru. Puki saraka bese ka bonyama. Olu min bolani jamana wera no ya bagan wakana. Puku bese ka afire nyama ka shoko kana shoko nato buru nyama. Menanga akbele nyongon buru. Anu ya lanyini tesoro. Olu fanan lanyini fanan tesoro. Nafula ki nanan fin akla kataka shoko tukun. Mano wade. Don ango nama noa noka nyongon buru. Puki ambele bese ka lafya nyama.
18: Ode ato kakoni wakati nye. Kote divar marabogo ye fere. Chama boloda wala sa saka kana dese o fere doye uka saka usa minu bebo uka jamana kono oduma di beyi bau ulue saka suru nude
0: bi kuma be awbulo kenekan ayo haklina ndi sahaw songo de kan ani alaboli sugu kono musa lukobeli e aw haklina minu tomo okola ofle
12: Ah, fulani nantale mako jonga fisa anifa kabaku kabe bianku lagbele yama apri bele yani itu meme shimesro 8 million na nyini yero saru nyinanta nikela wala 1 million ta anikele mleku nikasro million ta wakemelula ibraku nadia do yebele ya bilibili lianka me amu bele ya la fuifana ku aflaminge ku flami city melutre do nikabo kala nyina o interdit ni o kalando o la kududu anakolole do una la kebele ya bilibili bianku ro nyina mshikuro
13: Senegal ya none en tout cas ne be yoro mi marami kono banko me gelea folo bambe keli ka sabuke gouvernement yam ko su ke financement di chifindo mo parce que bon le on do mara parce que affaire ambe bamita ke boko ka do parce que bola ni am avle chama mbora la santala jamana koka mafo atekele ne me ambe wati mino sa ambe gelea folo
14: Wanishi gala jenina selva sagare soro mandi kasabuke mwe kilemu mba anga jamuna kona ni kilemu sumea mwoshite suanka ya gasa kota kanyasi utafiri joro verla wamunu chama na sagafiri nuwe kosi ina wabimbeke mwachama kachama kona faka tenishi gala jenina sagare sambandi saga wabisba wabina na wabiturufu wabiyogoro saga kile a ulo kona lako na wadama temana
15: nefe siriba saga kono chenlo lakana mbalea nana tokole lakandron nuwete anayere farafiung bele ya luka danye mwko ya ye saga agwaji yana loka san siliba nandrom akirati mago bi laben ka kena yere longba san tonunu na amisaga minu san wata abalo siliba rajagoza lo mago bi nasan omo songa ke wa muka ole gwele yana edo
16: chana angon fe ko di vare ya nyina saga soroli gele yara kusebe kasabu ya ke si yonjona dok me uluk me sako do anga jona nu kuno kuse me lakana balea fe ani wati chuyo ali kataze politiku gele ma ya ke sika do anga jamana kono nyina bon akoni dadi ke anga lahya kula aya ambana be anga ko ke ga breka ni wati tuwai
17: amanga son excellent captain ibrahim traore fos amalo oni ratinda yala sa e moko chamana kasika laya sakafa me usolo matama wala otukwan latinda kabi shungulo damane wati ko daba kana bo burkina mo bela jinu konana ngulu na ata fo ni wati na ma fo vrema latin kon tara na anafa na do ya kusobe sabula saka songoma no ala sisa ni saka nyina ma songo nya wa binani ani shegi wa binani duro kaji wa bisama uko fe
0: amba hakili jigi anga kuno funi di kenen ni bakru bawla ayele maka di teliala wa abeka charika tafe edinye kenen ya ko tomba yeni lasomili de ke tuguni bi ka kenyeni ebola bana poli e kokurala rd congo jamana la marokeme ani bisaba nyu konde ka saya ko fola ka ba bana ni fe bire oms ko doctoro ye la jere kren kren sigi akokama akri ko kuma kenen ni kan do ko ama ni mine meleke ajala kilendo ni jugu ya wale sugu be de la lila kasola duma walima tungarankew libi Khaled Ahmed Ali El Hishri ka kiri nyebila baraw besena sepe yila abeto sena fok le saba anyekene nyinkunche ni farikulu nyanajeye omina ker Egypt fabala kan kuluchiu tumbe sena amina kene nyinkunche sisa ni kalan kene ya jimukanye okumana antavirus bana kisedeka au ni chela melila amenyokon sorosini
8: Kenya Jamukan
19: Bintu Sisi
0: au danse Kenya Jamukan Keneka ni ndoko ko labauna akuma be ka fo ka chaya kuna funiula antavirus bana kise de kodon do fe bana kise kuradun sabula o man dilika me folon o ka tien la teke kono nga antavirus bana te kokuraye sabula aye ko flotun kela samba kilen keme kono tonu buduru guerre de corella do yere be ka joro ni bana kise ni ni corona bana te kuradun sabula o man dilika me folon o ka tien la teke kono nga antavirus bana te kokuraye sabula aye ko flotun kela samba kilen keme kono tonu buduru guerre

0: I b'a sɔrɔ mɔgɔ kɛmɛ o kɛmɛ n' olu ye a banakisɛ sɔrɔ mɔgɔ minnu ni tun bɛ to a la o tɛ tɛmɛ mɔgɔ fila mɔgɔ saba ɲɔgɔn na kan nka an ta virusi ɲina surtout ni virusi min yera bato in kɔnɔna la ale mɔgɔ sata ka ca ka tɛmɛ ka taa ka mɔgɔ kɛmɛ o kɛmɛ I b'a sɔrɔ mɔgɔ bi saba fo ka taa se mɔgɔ bi naani ma olu ni bɛ se ka to a la donc jamanadenw k'u hakili sigi hali tɔw kana u ja wuli foyi foyi.
1: Ora an b'a faamuya ko ani kɔrɔna kɔni yɛlɛmani tɛ kelen ye a tɛ teliya ka mɔgɔ minɛ nka n'a y'i minɛ a bɛ se ka mɔgɔ min fatu o ka teli ka tɛmɛ kɔrɔna fana ta kan o y'u danfara ye.
0: O yɛrɛ de y'u danfaraba ye.
1: Jati I ni ce kosɛbɛ docteur Lasina Diallo ka bɔ Point G docteur Sola Mali jamana kɔnɔ.
0: Merci.
1: I ni ce. Alamɛbagaw nin bɛ dan sigi an ka jɛmukan ɲina ni ala ma basi kɛ an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔkun nata nka yanni o cɛ a y'aw janto aw ka kɛnɛya la o ɲɔgɔn tɛ. Ura altrube erifi de la nege kanye tani shegi RD Congo kanye tan ani wolumbla mande
2: Bintu Sisse
1: Ayele manika teli wa abeka charika tafe dinye kene yako tomba yeni lasomili deke tuguni bi kakenye ni Ebola bana poilie kukura la RD Congo jamana la mɔgɔ kɛmɛ ani bi saba ɲɔgɔn de ka saya kofɔla ka ban bana ɲi fɛ bi yɛrɛ OMS ka dɔgɔtɔrɔw ye lajɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ a ko kan an bena faamuyali sɔrɔ dakun na kiriko kuma kunnafoni kɛnɛ ɲi kɔnɔ dɔw ko a ma niminɛ meleke a jalakilen don ni juguya wale sugu bɛɛ dali la kasola denw kan walima tungarankew kan libi kaso bon kɔnɔ bi Halet Mohamed Ali El Hishri ka kiri ɲɛbila baaraw dabɔra diɲɛ kiti soba CPI ɲɛkɔrɔ o baaraw be to sena kile saba kɔnɔ lalasha dukure bena ɲɛfɔli kɛ a ɲɛ sɔni an bena kɛnɛ ɲi kuncɛ ni farikolo ɲɛnajɛ ye bi kilega ɲina kɛr egypte faba la sanba fila ni mugan ani wolonfila kan sira ɲini kunbɛnw kuluci kɛla aw bisimila kokura la n tun bɛ k'a fɔ ɲɛna sisan bakurubaw la ko RD Congo bi diɲɛ kɛtɛya kɛ diɲɛ kɛnɛya ko tɔnba OMS ye a ka jɔrɔna ko jira ka kɛɲɛ ni Ebola bana carili ye teliya la OMS ko jateminɛw be senna boloci fura sɔrɔli la a sifilɛli ani a furakɛli Ebola sugu kura ɲi kan kunun tɛnɛn don farafina kɛnɛya ko kɔlɔsili cɛkɛda Afrika CDC ye kɛnɛya wagati gɛlɛn fɛrɛ bila sen kan a Maimuna Sanogo i ni ce
3: bintu
1: OMS ka ɲinilikɛlaw ye ɲɔgɔn ye bi yasa ka jateminɛw kɛ boloci fura sɔrɔli fɛrɛw kan
3: jatika bintu OMS ko bana ɲi taabolo bi jɔrɔkunbɔ baw Ebola banakisɛ siyakura lo min tun ma deli ka dɔn a cɛrili ma lɔn joona wa a nana tuma na caaman bɔra diɲɛ magɛn kɛbagaw ka dɛmɛ dilira ka fara o kan furata ra boloci fura tɛ yen min fariya sɛmɛntiyara k'a be se ka kɛlɛ min ye o kama min ye tɔn ye a ka ɲininikɛlaw ye hakilifalen kɛ bi yasa ka filɛ boloci fura be se ka sɔrɔ a ra cogoya min na teliyara nka diɲɛ kɛnɛya ko tɔnba ko bina Ebola sugu kɔrɔ furaw o bena filɛ n'a be se ka kɛlɛ o ben'olu ta fɔlɔ k'o labara k'o jigi b'o de kan hali ni banakisɛ ye sugu kura lo a y'a fara kan ko ani Zaire banakisɛ siya bɔlen no 65 kɛmɛ kɛmɛ sarada la wa boloci fura yɛrɛ tun ma sɔrɔ ale ra o tɔn ɲɛma Tedros Adhanom Ghebreyesus y'a ka jɔrɔ yira bi fana baw a yera mɔgɔ ba fila ɲɔgɔnna mɔgɔ filara Uganda jamana na wa a ye sigama 5,56 le jati banakisɛ ɲi yera mɔgɔ minnu na 37 ta sɛgɛsɛgɛliw y'a sɛmɛntiya ko banakisɛ siyakura ɲi lo wa siga be ye ko a kɛra mɔgɔ 100,30 ɲɔgɔnna sababu ye kabini kelen OMS ko a gwɛlɛya wɛrɛ ye k'a bi n'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw tun ma se ka ni sifaya kura ɲi yira kabini dɔgɔkun damani baw o tun ɲɛsilen bɛ Zaire sifaya de ma olu kɛra a carili sababu ye
1: I ni ce ɲɛfɔliw la Maimuna Sanogo Ebola kunkankow la halisa a bana ni yɛrɛ ye mun ye a be sɔrɔ cogo di mɔgɔ be se k'i yɛrɛ tanga ma cogo di fana Dr. Abdoulaye Mamadou Traore ye o jaabi di Sori Ibrahima ma
0: ni bana be mɔgɔ min na ni magara la dɔrɔn a tigi be maga fɛn mun na ni wɔsiji ni balakɔtagaw ni fɛn fɛn be bɔ farikolo la ni ebola bana b'o la ni a tigi magaraw la ni mɔgɔ min be yen ni nɔ n'i b'a kɛrɛfɛ ni magaraw la a ka ca ala fɛ bana b'i minɛ kunbɛli fɛn mun be yen ni nɔ kominote la n'o y'a sɔrɔ o ye ni mɔgɔ min man kɛnɛ mɔgɔw kana gɛrɛ a la u ka dɔgɔtɔrɔw wele o y'o ye ayi ni mɔgɔ min fatura ni siga b'a la ko ni bana ye de don u kana maga la u k'a to yen nɔ ka weleli kɛ u ka dɔgɔtɔrɔw kana olu kana kana joli kɛ joli min b'a to bana ye ti ta yɔrɔ la o cogo la bagan mun be yen ni nɔ n'a be se k'olu minɛ a be fɔ mɔgɔw k'u u kɔlɔsi o bagan nunu fana sogo baarali la a n'a dunni na bɔn dɔgɔtɔrɔsow fana la mɔgɔw be yen ni nɔ olu bena u be jate minɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ depi mɔgɔ min bɛ don dɔgɔtɔrɔsow la k'a lagɛ n'o y'a sɔrɔ bana ye taamaseere be mɔgɔ mun na deja yɔrɔ dɔw be kɛrɛnkɛrɛnnen don olu be taa dɛn o kɛrɛfɛ ka sɛgɛsɛgɛli tɔ kɛ ni jelisa kan ka kɛ pur ke k'a dɔn ni bana ye don ni bana ye tɛ olu be kɛ
1: Dr. Abdoulaye Mamadou Traoré ale de tun ye Sori Ibrahim ka mɔgɔ welelen ye bi sɔgɔmada ɲin na Ebola kuma halisa bana ɲi yɛrɛ kunbɛnni ka gɛlɛn kɛnɛya tigilamɔgɔ dɔ ka fɔ la sabula ko a lakanabaliya ɲɔɲalen don uturu RD Congo kɔrɔyanfan fɛ a poyilen be o yɔrɔ min na Libi sisan kasobon mitiga ɲɛmɔgɔkɔrɔ Halet Mohamed Ali El Hishri ka kiri be senna diɲɛ kitisoba CPI la tiɲɛni jalakilen don adamadenya wale juguya de la minnu tala ka ɲɛsin tɔgɔrankɛ denw ma a ka kasobon kɔnɔ o baaraw be to senna fo kile saba kɔnɔ Lalese Dukure CPI jiginna kititɛgɛla bɛ ka ɲini mitiga kasobo ɲɛmakɔrɔ ɲin ka kiti hadamadenya wale jugubaw de la
2: awɔ bintu nin kiri ye kiri ɲɛbila baara de ye fɔlɔ diɲɛ kirikoba jiginna kiritigɛla bɛ ka ɲini kiritigɛlaw fɛ u ka daliw da kɛnɛ kan minnu be se k'a to ka lɛda El Hishri ka kiri sariya ɲɛkɔrɔ kile saba de be jiginna kiritigɛla in bolo o baara nunu kama ka lɛda jalakiden don ko tan k'a fɔ kojugu tan ani wolonfila de la minnu waleyara ka to mitigan kaso ɲɛmɔgɔya la san ba fila ni tan duru ni san ba fila ni mugan o ni ɲɔgɔn cɛ o waati kɔnɔ a kun lakodɔnnen don kosɛbɛ i n'a fɔ ni ma tɔɔrɔ kɛla ŋana jiginna kiritigɛla in ka fɔla a ko ko ka lɛd ka o kojugu nunu kama ko fo seere dɔw kun ye a da a la ko fariya wale kɛlaba wa ko mɔgɔ wɛrɛ fanaw kun ye a fɔ a ma ko ni bɔ mɛlɛkɛ ko ka lɛda El Hishri ye libi kaso ɲɛmɔgɔya kɛ fariya walebaw de kɔnɔ minnu kɛra dabaliban kobaw ye a ye minnu ta ka ɲɛsin kasoladenw ma u farikolo la ani min tora u hakili la wa ko a tun be kaso fa jama de la fo dɔw kun be si duguma u fan kelen kan wa jiginna kiritigɛla yi ka fara o bɛlajɛlen kan fɛɛn min ye jiginna kiritigɛla Hishri ye bitu a ka kiri ɲi bena kɛ kile saba de kɔnɔ walasa kiritigɛla tɔw bɛlajɛlen ka se ka o hakilina fɔ n'o y'a sɔrɔ a bena kiri walima ni a tena kiri
1: ini cɛ ɲɛfɔliw la Lalesa Dukure a togo ye dugutaga sɛbɛn visa jɔsi ka bɔ farafina jamanaden bɛɛw yɔrɔ la minw ka tɔgɔma tɛ kile bisaba bɔ jamana ɲi kɔnɔ kɔnɔkɔ minisiri de ye ni kibaruya lase kunu tɛnɛ don laɲini ye ka bolodi ɲɔgɔnma sinsin farafina jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ lagine kile tan ɲɔgɔn de be ani wasadenw ni mɛrikalataw cɛ mɛ kalo kile bisaba ani kelen kɛrɛnkɛrɛnna nka politiki tɔn front démocratique de guiné frondɛ k'olu tɔgɔma ye kalata sɛbɛw na DGE ye olu minw labɔ kalata ko ɲɛnabɔ jokolo ka kɔn frondɛ ye ni le tun ye jɔyɔrɔ filana sɔrɔ jamana kuntigi kalataw la wa a tun ye a senbɔ wasaden kalataw la yani a ka segin a kɔ tɛnɛma dunbuya ka bɔ Konakiri
4: ni kalatal la kokoro DG ani politique ton front deg dade sama yal ni ñonté folo ka ben kalatal ma mel nya sini me karo télévision ban kilen natala kuna foni mel la sarina la ban na bra nyagira ka ko DG bra kun ko se bay labo mol ka kan ka wa kalata ke mel la na ye bulletin d'électeur di front deg la ke boye wasade nya ni tablo ma ko lu kun ko photo ti o ma mumé kuna foni don no mel masrona le front deg kren kren fe ko nin ko koni ndale politique ton bulu Abdoulaye Yoro balde yemen nyamo yala ka sabu ke ko natali ko al ma men nya na kunnafonidila ka ɲɛyira ka na kɔtuni ko nata le wo di mɛn di se ta la laginɛ kitibunda ba bansanbolo n'a ye cour supreme di a dun fana wo nɔ bataki do labola li mekaru tiri woro tamini anyagira kani mendo kuni mosi ibra la kebo ya sebe labo sombra kama hambara albrada mina ku asimaka nkabwaro ba uku wili nofoni legine bote chari ya sebe do akrenkere ni ala afrite ni keme animbi woro ni korondo lando akoni han wati ni na adifuru babumba mendo ni nkala tala kukoro manya foli jonjon ni ke kabe mfrondeg la makasilika mema membe ni mfrondeg ma alukan ku wati natala adina bataki do shari akuluka tenema dumbi ya kona akri RFI
1: tenema dumbi ya kanya foli Senegal France kanfo jamana wasadi unka klifla lajere kunchela bi Dakar Fabala o kuncheli bara usinfe wasadi unko ulube na kulubla senka wala saka basiki segi uka jamana uklinkle nankono o hukumu kono uku ulube na kuludo bila kata Gine Bisawo misalila ani IS jamana ukono Kenya mobili bulila uka bara nyongiri sunsurila bi fo dogo kunkile nyokon kono ominda bola kunu nilatige be tala kawala saka kumanyofanya uke ni marabaha uye taji songo yele ni kula o erede ye baranyongri ni kunye sisa amba nkunshi fara
5: RFI
1: Samba flani mugan ani ngulon vla kan sira nyini kumbe unkuluchi ke la bi kafka daha yoro la ker Egypte jamana kan o jamana tan ani binani ani sheginde klala akulutan ani fla ani nyonche ni Maroc Algérie ani Senegal ka kulu bolembe kulu nokoma ofe Côte d'Ivoire ka sama koni bina yoro ma o bin yoro ma nokoya ba o Moussa Lo Coulibaly oluni gana de flobena nyokon soro kulu sekono
6: kosobe bintu Côte d'Ivoire ni Ghana de ka kumbe on froda ma manno ba o fadi en tolantando samba kele keme kononto ani bi worni duru ni bi che ni jamana flawuye nyokon soro chien tan woro Côte d'Ivoire ka sama wuye se baya soro sien wolon fla Ghana ka Black Star utaye woro ye de se ko saba ni jamana yo ke nyokona ni uka chelu donu fara nyokon kan kelin kelin na belejele ye chelu binani binani de don fa mara fe Maroc mimbe FIFA ka joro folo la farafina aleni jamana u bena nyokon soro iko Gabon wali Niger Mohamed Salah ka Egypte ani Angola ni Malawi fokata se Sudan du Sud mawlu de bino kwa da nyokona kulu bekono kan jonjon labanta baga Senegal ka waro ni Sudan de bena nyokon soro kokura salontako ka fara Mozambique ani Ethiopie kan jetemine kelo ka fola ko fara finanga na ka boli manga ka geleni kulu nkono ina fo Nigeria fana kulu el kono Mali Burkina Faso la Guinée olu bebe bemina seka u jenyoro fin kosobe u ka kulu kono ni u cheseri nga kulu were mi fanga u be tali ke nyokona uye RD Congo ani Guinée Equatoriale ka kulu deye ni kulu tani flawo kono minu jamana minu mana seka uka kulu nyemogo ya mine ulu debe na ta fara samba flani mwanu gulun flakani bisimila jamana sabaka noye Kenya Tanzania ani Uganda ni insira nyini kumba unyerebe dabo September kalu nata ka kunche samba flani mwanu gulun flak marse kalu la bintu sisi
1: inisitye nyefali ula Musa alu kulubali rusu kele bolo minisiri soye ala sebi trata donko uluye kilis saba degene dabo mugujugu marfa nucléaire labarali chogo kan moko ba chaman beka talike o mina kele bolo ministri so ka fola ko kunye ka binkani munyo krotige o ka jamana ma Ukraine Russie ka mugu flu do ye moko nani bone unina aninka tan ani wulum la jogi o kela bitra ta don Ukraine o rodugo yam fan ko rodugo yam fan fe awni che lamelila ambe nyo kon soro anka kene flana anka sara dumbe atek benega jorula sangatan fla dala nege kanye tan ani wolom laka boake
5: bintu sise
1: nataula kuma be awolo kene bena sigi awiye o kuma na asahau deka amina kene nyin kunche ni kene ya jimukanye o yetalike antavirus deka ngayene ni mbeje 600 la celibado Bouake, Côte d'Ivoire, Chamanchi Anfana, Saga Ferela, Okelen, Donka, Kuchakoro, Frelike, Yoro, Minen, Kaban, Ni Seliba, Ninyakoro, Nga, Nina, Anta, Kelen, Don, Damanakoye, Ka, Sababuke, Lakanako, Geleaye, Mali, Burkina, Ani, Niger, Oluminoube, Saga, Unati, Côte d'Ivoire, Kouferé, Okoson, Saga, Songo, Manoron, Suleiman, Kone, Kala, Selebado.
7: Ani silame uka selibato ekile damadoe. Kama na gambi sagafire lau, ani asambaga udala ni wagati. Onfle ni kuchakuru sagafire yoro bala buwake sigita dokono. sakaw adoni momilu be fan bela jenife nyina saka gelea soro la lakana balia mimbe sahel jamana do kono ni wakati bau Côte d'Ivoire ka saka fan babe bo o jamana o de kono kren kren nyala Mali Burkina Faso ani Niger jatike wale binkani minkela Mali la avril kalo kile mwanduru o kela dekun bele bele saka furi la nunuma bagayogo Alassane Kafola
8: depan be ame saka barala nina ta ko no fribana parce que marché be kan ka ke chugumina de pambe amadir ga nyoy kololo mi be anya pe voisin on a do unti mo shila ali ko saban na mangani ngula malla a julanka parce que marchandise de dollars loro sou do be malla anga dem so meta sanu kay o sou da tula donc yoro be yoro la bi ka fo ki meta kata sani ke ya risika bu yoro do rebe mo te se kata ere
7: nya san bi ore mama kulibali be saka ferela Ale ala kodonko saka gela la nina sana kateme temene ubekan. Chekoroben ka saka fan babibo Burkina Faso de kono. O jamana marabago ya la tike ka saka boli uka jamana na kata fan werefe baro usunsuli. Funi la tike were tala. Walasa uka suku uka seka labo kanyani sakai. Nga kakon o la tike nye mama kulibali ka saka ukunsela ka bo Burkina Faso kase buwake dugu kono.
9: Premier sarabe tasa burchu ko nta sa burchu ko fanpe be nanaye akan no nga sisa bo disa ta burchu ko ba da ba sa du ba la do ka posin ya lo ko no wa saka no ya o de ko so nyina saka ka gele sambe tai pa saka ka gele di pa sa yoro la be na saka sa yoro la bisa ba ni don na ya kwa ba sa wa mu ya lo ko te nyara ba do bere be kulula ta fan mo sanu ko be ke nga ka foda bina ke kum santo ta prema ka gele do
7: adama jare ba nga fere jakulu cooperative de vendeur de bete ko nyene bolay boaki ale ko no la lendo akolu makobe saka akaya mina utena sogo soro
9: abiska bon niger ka do burkina abiska bon niger ka do mal mais abebe sika ta yoro kelina tuni ni burkina ani niger bon malta ale bele adon meiba amala li dari ala kanoya sino natula ni wat toya na fukata se la ya ero atima vraiment bena gele amburu mala ni saka bena nakasi
7: ni kuli bali moktar na dogoni makai Ubeka saka songo treme kucha kru saka friyoro bala. Umanye ala folo. Ode ato sifila kanyo kru saka songo gelela ko jugu kateme santo ubeka.
9: Nina ta songo amise gafo dola la kan kateme salu ntak. Ala pa isalu anga saka do san da dola. Nina ala nisira belea ni fronfe dola nbe saka songo kan. Wala ika ante jige saka friyoro saka friyoro fanana. Wala me an fanan saka sanro fanan. Ise ise le te saka pan ise kuna kwa. Wala sona mbebe sira gelea karama. Don tena ango nami nyongon darda le yama noa noka nyongon buru. Oke saraka bisa ka bonyama olumin bolani jamana woreno ya bagan wakana poko bisa ka afrenya maka shoko kana shoko nato bronyama menanga gbela nyombro anu ya la nyinite soro olu fanan la nyinite fanan tesoro nafula kin nanan fi akla ka taka shoko tukun a manogode do ango na manoga no nyombro oke am bisa ka la afrenyama
7: odia to ka koni wakati nye Côte d'Ivoire marabogo ye fere chama buluda wala sa saka kana dese o fere doy u ka saka usa minu be bo u ka jamana kono oduma di bey bo Lui sera sur nous de
1: bi kuma be awblo keneka ayo haklinaw di sahaw songo de kan ani alaboli sugu kono musa lukobeli aw haklina minuto mo okola ofle
10: Ah, fulani nanta le mako jonga fisa animfa kabaku. Kabe biyangu la bele yama, apri bele yan. Itu me mishime sro 8 miliona, ranyini yero saru. Nyinanta nikela wala, ye milion tan anikele mbile yukun. Nika sro milion tan, wake melulila, ibra kuna dia. Do weye bele ya bile bile li anka, me amu bele ya la foyi fanakun. Afula minge ku fulami siti imbe lutere du nikabo kala nyina, u enterdingi u kalandu. O lakudu du anakulule. Do, una lake bele ya bile bile li biyangu ro nyina mishikuro.
11: Senegal ya no, antuka nebe yoro mi marami. Kono banko me gelea folo bambe keli ka sabuke gouvernement yam ko su ke financement di chifindo mo parce que bambe le on do mara parce que affaire ambe bamita ka boko ka do parce que bola ni amable chamon borala santala jamana koka mafo atekele ne me ambe watimino sa ambe gelea folo
12: Boni shigala jenina selva sagare sormandi kasabuke mu yekile mu banga jamana konna ni kile mu sumya mu shite son ka gasa ko takanya si uta fere jorwerla wo mu chamana saga fere no we kosina bo bimeke mu chama ga chama kon fa teni shigala je sagare sammani saga wa bisba wa binan wa bitrufu wa biuro saga kile a ore kon la kon wo dama tamana
13: ne fe seriba saga konu chenlo la kanambalia nana dogole la kandron no te a yere farafiun bele ya lukadanye moko ya ye sa faga ak wajibi yana lo ka san siliban nandrom akrati amago bi laben ka kena yere longba san tonunu na amisa ka minu san wata amalo siliba ra jago za lo mago bi na san amo so ke wa muka ole gele yana yedo
14: chana an gon fe code vare ya nyina sa asroli gele ara kusebe ka sabu ya ke si on yona dok me uluk me sa ko do an ga jona nu kono kusebe me lakana balya fe ani wati chuyo ali kataze politiko gele ma ya ke sakaw musika do an ga jamana kono nyina bon akoni dadi ke an ga lahiya kula aya an bana be an ga ko ke ga breke ni wati chuyai
15: amanga so next season captain ibrahim traore force amalo oni ratin da yala sa e mo chama na kasika la ya sakafa me usulo matama wala utukun la tikin da kabi shungulo damane wati ko daba kana bo burkina mu mabela kin kono na ngulu na ata fo ni wati na ma fo vraiment la tienne kontara na anafa na do ya kusube sabula saka songo man no ala sisa ni saka nyina ma songo ni wa binani ani shegi wa binani duro kaji wa bisama ko fe
1: amba hakili jigi anga kuno funi di kenen ni bakru bawla ayele manka di teliala wa abeka charika tafe edinye kenen ya ko tomba yeni lasomli de ke tuguni bi ka kenini ebola bana poli e kokurala rd congo jamana la marokeme ane bi saba nyu konde ka saya ko fola ka ban bana nyu fe bi re oms ko doctoro ye la jere kren kren ni sigi akokama akri ko kuma kenen ni kan do ko ama ni mine meleke ajala kilendo ni jugu ya wale sugu be de la lila kasola duma walima tungarankew libi Khaled Ahmed Ali El Hishri ka kiri nyebila baraw besina CPI la abeto sina fok le saba anye kene nyinkun cheni farikulu nyana jeye omina ker Egypte fabala kan kuluchi utumbe sina amina kene nyinkun che sisa ni klan kene ya jimukanye okumana antavirus bana kisedeka awni chela melila amenyo konsoro sini
16: Kenya Jamukan
1: Bintu Sisi au danse Kenya Jamukan Keneka ni ndoko kun labauna akuma beka foka chaya kuna funiula antavirus bana kise de kodon dofe bana kise kuradun sabula umon dilika me folon o gardien la teke kono nga antavirus bana te kukuraye sabula ayeko flotun kela samba kilen keme konon toni buduru guerre de corella do yere beka joro ni bana kise ni ni corona bana te kilenye nga dinye kene ya ko tomba ko ayi kilente yala ni bana ni yere ye jumani anyekro teke fere do mesika ke chugudi amina jabi soro ni bela ni anka mugo welele ye docteur Lassina Diallo bana kise yele manta don bahadon kabo point g la mali e jamana kono docteur iniche anka wele jabili la ambi foki wale nyumando
17: amba anche na ba fo awo wele lila
1: ayana ngeta nye docteur ambe anka keneni ndabo ni alame bahado ka nyini ngaliye kana segima
17: anta virusi bana bana sugar admendo bana yele manta do abi yele ma juli fewa jona mi ayele ma gadi to jmendila
1: Docteur Ibola kani ni ngali ulame ametanu ye klinkle antivirus bana kisa yere ye jumande ye
17: ina fo aya fo chugumi antivirus irete bana ye nga bana kisa le toye antivirus e dokotoro yala feminu mi bana obla mola bana kisa olue sigiro manani bacteri ube ola parasite ube ola champion ube ola oni virus ube ola antivirus non ale virus ire okoro e bana kisa ru itese ka ye nyela ali microscope ni meke ka bana kisa to laje otese ka le ye microscope siawere de be orepse ka le bana kisa ye nyela ama fo fene antivirus bana kisa minu no kulure ro bana kisa din kelente suguya okacha aweta fo suguya nani duru nyona la olubere be me komu be kuluba kelenye abe fo ubema antivirus
1: nga sisa sane antivirus ni asuguya mi yela ni zenyina lajere kuru nyinkono oyere ya
17: Tuguya miira nyanage kuru nkono abefo mako Andes virus. Oya suguya doye nai adamade mine akajugu kosewe ani alebese ka yelema adamade uni nyonche. Note antivirus to nunu olube soro toto ani nyineu olu bo ube usugune ube udaji nunu mana feminu kontamine ni adamade unye ofye samasisa.
1: Mm-hmm.
17: O de b'a to bana in bɛ yɛlɛma adamadenw fɛ. Mais ni Andes virus in n'o ye antivirus siya dɔ ye, ale de bɛ se ka yɛlɛma adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ. O de y'a to bato in kɔnɔna la bana in yɛlɛmana mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ.
1: Mm-hmm. Nka o ko ɲininkali wɛrɛ fana ko yala a bɛ se ka yɛlɛma jeli sira fɛ wa?
17: Bana min no a tɛ yɛlɛma joli sira fɛ, a bɛ yɛlɛma fiɲɛ de fɛ. A bɛ mɔgɔ min na ni o tigi sɔgɔsɔgɔ bɛ n'a tisora, a bɛ banakisɛ minnu fili fiɲɛ fɛ, ni mɔgɔ wɛrɛ y'o banakisɛ ninnu sama, o de bɛ se ka na ni bana yɛlɛmali sababu ye. Nka k'a fɔ bi ko a bɛ yɛlɛma joli sira ni fɛn ninnu fɛ, o taamaseereya tɛ anw bolo fɔlɔ, an bɛ don min na i ko bi.
1: Mm-hmm. Yɛlɛma ni kuma ɲina halisa ɲininkaliw fɛnɛ bɛ sisan, mɔgɔw bɛ ka sika, u bɛ ka silan fala, yala antivirus banakisɛ min yɛlɛ ani kɔrɔna ta yɛlɛma cogo ye kelen ye wa, ani u farinya fɛnɛ?
17: N y'a fɔ cogo min u yɛlɛma cogo, paseke a bɛɛ bɛ sɔrɔ fiɲɛ fɛ, nka kɔrɔna yɛlɛma ka teli ka tɛmɛ ni bana in kan. O ye o faranfasiya fɔlɔfɔlɔ ye.
1: Mm-hmm.
17: A filanan ye min ye, ni bana in ka jugu ka tɛmɛ korona kan. Ka da kan korona wagati kɛmɛ sara la kɛmɛ sara la, i b'a sɔrɔ mɔgɔ hakɛ min tun bɛ to a bana la o tɛ tɛmɛ mɔgɔ fila mɔgɔ saba kan, yɔrɔ minnu ta kun ka ca. Nka ni bana in na ale ye mɔgɔ kɛmɛ sara la kɛmɛ sara la, mɔgɔ bi saba fo ka taa se bi naani ma olu bɛ se ka fatu ka sababuya kɛ bana in ye. O kɔrɔ ye a ka jugu ka tɛmɛ korona kan, mɛ korona yɛlɛma ka di ka tɛmɛ ale kan. O yɛrɛ de bɛ bana in an b'a fisigiya k'a fɔ a tɛna walankata kosɛbɛ, i b'a fɔ korona walankatara cogo min.
1: O fɛnɛ faamuyala. Sisan an bɛ taga an lamɛnbaga ka ɲiningali wɛrɛ lamɛn ka sɔrɔ ka na an ka babu kelen ɲini.
18: N'a ye mɔgɔ sɔrɔ k'an ka furakɛ cogo di, fura jumɛn de b'a la, ɛse ka furakɛ dɔgɔtɔrɔsoba fɛ yan wa?
1: Ɲiningali fɔlɔ ye sa docteur.
17: Awɔ, bana in n'a y'i minɛ a bɛ se ka furakɛ, nka an bɛ min pereperelatigɛ an lamɛnbagaw ye o ye k'a fɔ ko fura tɛ yen min bɛ banakisɛ in yɛrɛ faga. Ni bana kɔni ye mɔgɔ minɛ a mana kɛ cogo cogo, n'i nana dɔgɔtɔrɔso la fɛɛrɛw bɛ sɔrɔ min b'a to i bɛ se ka furakɛ. Ka da kan bana bɛ na ni taamasiyɛn minnu ye, a bɛ se k'i fari kalaya, a bɛ se ka kunkolodimi b'i la, a bɛ se k'i fɔnɔ, a bɛ se k'a to dɔw yɛrɛ bɛ hali taa koma la. O fɛn ninnu n'olu kɛra an bɛ furakɛli minnu kan ka kɛ o sugu ninnu na an b'o furakɛliw bɛɛ fɛɛrɛ sigi sen kan. Ani a ka ɲiningali kun filanan, a ko ko n'a sɔrɔ a furakɛyɔrɔw bɛ an fɛ yan. Awɔ, a furakɛyɔrɔw bɛ an fɛ yan. Ka d'a kan covid ko wagati o y'a to an ye fɛɛrɛ caman sɔrɔ ni bana sugu ninnu na. Donc mɔgɔw labɛnnen don covid wagati, fɛɛrɛ minnu tigɛra olu fɛɛrɛw bɛ yen hali bi. Ni a dɔw yera an fɛ yan u kan ka furakɛ cogo min, o furakɛli fɛɛrɛ dabaliw bɛ tigɛ walasa a tigi bɛ se ka kɛnɛya cogo min.
1: O fana faamuyala. Nka sisan sa an ka jamanaden dɔw bɛ kɔ kan jamanaw kɔnɔ min na antivirus ni banakisɛ yɛlɛ ye, yasa olu ka se ka u yɛrɛ lakisi, ka se ka u yɛrɛ latanga, u bɛ se ka kunbɛn fɛɛrɛ jumɛnw de si?
17: K'i yɛrɛ latanga banakisɛ ma, o ye a bɛ yɛlɛma sira minnu fɛ olu fɛɛrɛw tigɛ. I n'a fɔ an y'a fɔ cogo min fiɲɛ sira ninnu fɛ bana in bɛ yɛlɛma o fɛ. I bɛ se ka masiki don ani ka se k'i tɛgɛ ko ani ka jamamayɔrɔ mɔgɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ minnu na olu yɔrɔ ninnu fɛnɛ tagali nɔgɔya. Olu bɛ se ka kɛ fɛɛrɛw ye minnu bɛ se ka i kisi bana in ma. Mɛ hali o bɛɛ la o ye mɔgɔ min bɛ yɔrɔ la banakisɛ in yera yɔrɔ min a masurunya la. Nka n'i tɛ o yɔrɔ ninnu na k'a fɔ k'i b'o fɛɛrɛ ninnu tigɛ i yɛrɛ ma yen ten, tuma dɔ la a bɛ kɛ sanjikɔrɔwɔsi ye. Misalila Faransi k'a dɔn a yera olu fari la. Nka ala n'a fɔra k'an ka mɔgɔ minnu bɛ Faransi n'a fɛn fɛn bɛ nale u bɛɛ ka o fɛɛrɛ ninnu tigɛ, a bɛ kɛ ɲagamini ye, a bɛ kɛ confusion ye. O de kama fɛɛrɛw bɛ sigi mɔgɔw kama, mɔgɔ minnu yɛrɛ ni antivirus banakisɛ tɔ sera ɲɔgɔn ma. Nka mɔgɔ min ni antivirus banakisɛ tɔ ma se ɲɔgɔn ma, mɔgɔ tɛna fɛɛrɛ ko fɔ o tigi ka ko la.
1: Nka ni banakisɛ dɔn dun mun bɛ se ka yɛlɛma mɔgɔ fɛ k'a sɔrɔ i m'a dɔn ko banakisɛ nin b'a tigi la, ni k'a sɔrɔ jama kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn kan o sugu la dɔ la dun?
17: Awɔ, bana ninnu dɔnni fɛnɛ problème dɔ ye o yɔrɔ in ye. Ka da kan a bɛ se ka kɛ banakisɛ bɛ dɔ farisogo la mɛ a taamasiyɛn tɛ yen foyi foyi. O de bɛ na ni bana ninnu yɛrɛ jɛnsɛli ye. Nka n y'a f'i ye cogo min hakili de bɛ kɛ ka baara bɛɛ kɛ. Ni mɔgɔ min taamasiyɛnw yera mɔgɔ min na k'a fɔ taamasiyɛnw minnu bɛ karisa la ani antivirus taamasiyɛnw bɔlen don ani a bɛ yɔrɔ la antivirus bɛ se ka sɔrɔ yɔrɔ min, a tigi bɛ sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ. Ni banakisɛ yera ale farisogo la, mɔgɔ o mɔgɔ ni ale gɛrɛla ɲɔgɔn na n'a bɛ se ka yɛlɛma o mɔgɔw fɛ, u b'olu mɔgɔw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'olu bɛɛ sɛgɛsɛgɛ walasa banakisɛ kana se ka bɔ o jamakulu in na ka cari ka taa mɔgɔ wɛrɛw nɔfɛ. O fɛɛrɛw la n y'a fɔ cogo min k'a tigi mabɔ mɔgɔw la o b'o cɛla isolement.
1: Mm-hmm.
17: Ka masiki don pour que k'i protéger
0: donc o ferro bola ka to ki tegeu ko wala sa banakise minu metegeu la luka na simo gobero ma o lu ferro be ola o ferre bakuru wa ferro ye ami minu ke ka koro ali banawero la minti ni banayere
1: o be famuya la la sina jallo assistant sa a kuma fole tuma mina mo siama tun sirani ndo ko ni banakise kana na geleya la seuma o munuye banaye elementa domba hawe yala au bise ka la dili kan juma de di anka jamana de uma anka farafina de uma lisigi la dili kan muindi uma ni bana kisenyin kan u ga siga famu ya kerenkerena
0: ama fo an la me bawo ye no u hakge la tike antuma fu ye go banati banayi abi ali sege sege lu ya ira ali farafina ya ko banayi de la ga do mine katime kada ka o ni bana kese dona farisoko la farisoko we kelege cheminu bla ga bana kele olu yira mogoro juri la farafina ya nga alna soro atidu kuma bana ke okoro ye kiire jauli ato kumbo ani fereminu kuntigera covid ko wakati ka tamau bali jamanao ni nyokonche o fere utuna tige ni bana ina ani nyako choko min abana koni akadugunga teme covid kan kaga kan ave kesaba weka mwominu mbone unina okachanga teme covid data ini nofo nga kumala kateme mwondiye korona kunjate mine iwa soro mwoko keme o keme mwono uluwe abana kise soro mwoko minu ni kumeto ala ote teme mwoko fila mwoko saba nyokona ka na anta visi ni na surtout ni virisi mi ira bato yukon nala ale mwoko sata kachang kateme kata nga mwoko keme o keme iwa soro mwoko bi saba foka tase mwoko binani ma olu ni mse gato ala donk jamana do uku akilisiki ali toka na uja uli fwe fwe
1: ora amba fomu yako ani korona koni yela maani te kilinyi atitili yaka mwoko minenga na yi mine abiseka mwoko minfatu uka tili katame korona fanataka oyu damfara yi
0: jati owerere uu damfara bae
1: jati ini cheko sobe doktor lasina jalo kabo poenje doktor sola mali jamana kono
0: Merci.
1: Ini cheko. Alame bahao, nime dansiki anka jimuka nina ni alama basike. Ame na nyokon soro dogo kunata ngayani wa oche. Aya ujanto au kakene yala o nyokonte. Alimura altulube, irifidela nage kanye tani shegi, RD Congo, kanye tan aniwolumbla mande.
5: Bintu Sise.
1: Ayelemanika teli wa abeka charika tafe dinye kene yako tomba yeni lasomili deke tuguni bi kakenye ni ebola bana poiliye kukura la RD Congo jamana la mwoko keme ani bisaba nyokonde kasaya kofola kaban bana nyife bi yere OMS ka doktoro ye lajere krenkrenenke akokan amena famu ya lisoro dakuna kriko kuma kuna funi kene nyinkono doko ama nimine meleke ajala kilendo nijugu ya wale sugu bedalila kasola deuka walima tungarankeu kan libi kaso bon kono bi Halet Mohamed Ali El Hishri kakiri nye bila barao dabora adinye kitiso ba CPI nye koro obarao beto sina kile saba kono lalesha dukure bena nye folike anye soni amena kene nyinkunche ni farikulo nyana jeye bi kile ganyi na ker Egypt fabala samba flani mugan ani wulum vla kan sira nyini kumbe unkuluchi kela o bismillah kokurala ntumeka afo nyana sisan bakuruba wala ko RD Congo bi dinye kete ya ke gine dinye kene ya kutomba OMS ye aka jorona kujira kakenye ni ebola bana charili ye tili yala OMS ko jate mino besina bolochi fura soro lila asifle li ani afurake li ebola sugu kura nyinkan kunu tenendon farafina kene ya kukuloshili chekeda Afrika CDC ye kene ya wakati gelen fere bila sinkan ama imuna sanogo iniche
3: iniche bintu
1: OMS ka nyini likela uye nyoko ye bi yasa ka jate mine uke bolochi fura soro li fere
3: Jatika bintu OMS ko banayi tablo bi joro kumbo bao ebola banakise siakura lo mintu madelika don achiri lima lon jona wanana tumana chamambora dien magenke mbaka waka deme dilira kafara ukan furatara bulochi furatei minfaria sementiara kabise kakele minye okama minye tonye akanyini nike lawye aklifani nke bi yasa kafle bulochi furabise kasoro ara chugoya minateliara nga dien kanyako tomba ko bina ebola ebola sugu kɔrɔ furaw o bena filɛ n'a be se ka kɛlɛ o benaolu ta fɔlɔ k'o labara k'o jigi b'o de kan hali ni banakisɛ ye sugu kura lo a y'a fara kan ko ani zayiri banakisɛ siya bɔlen no 65 kɛmɛ kɛmɛ sarada la wa boloci fura yɛrɛ tun ma sɔrɔ ale ra tɔn ɲɛma tedros adama gabriyesus y'a ka jɔrɔ yira bi fana baw a yera mɔgɔ ba fila ɲɔgɔnna mɔgɔ filara uganda jamana na wa a ye sigama 5,56 le jati banakisɛ ɲi yera mɔgɔ minnu na 37 ta sɛgɛsɛgɛliw y'a sɛmɛntiya ko banakisɛ siyakura ɲi lo wa siga be ye ko a kɛra mɔgɔ 130 ɲɔgɔnna sababu ye kabini kele oms ko a gwɛlɛya wɛrɛ ye k'a bi n'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw tun ma se ka ni siya sifaya kura ɲi yira kabini dɔgɔkun damani baw o tun ɲɛsilen bɛ zayiri sifaya de ma olu kɛra a carili sababu ye
1: ini cɛ ɲɛfɔliw la maimuna sanogo ebola kunkankow la halisa a bana ni yɛrɛ ye mun ye a be sɔrɔ cogo di mɔgɔ be se k'i yɛrɛ tanga ma cogo di fana dɔktr abdulayi mamadu tarawale ye o jaabi di sori ibrahima ma
19: ni bana bɛ mɔgɔ min na ni magara la dɔrɔn a tigi bɛ maga fɛn mun na ni wɔsiji ni balakɔtagaw ni fɛn fɛn bɛ bɔ farikolo la ni ebola bana b'o la ni a tigi magaraw la ni mɔgɔ min bɛ yen nɔ ni b'a kɛrɛfɛ ni magaraw la a ka ca ala fɛ bana b'i minɛ kunbɛli fɛn mun bɛ yen nɔ kominote la n'o y'a sɔrɔ o ye ni mɔgɔ min man kɛnɛ mɔgɔw kana gɛrɛ a la u ka dɔgɔtɔrɔw wele o y'o ye ayi ni mɔgɔ min fatura ni siga b'a la ko ni bana yi de don u kana maga la u k'a to yen nɔ ka wele kɛ u ka dɔgɔtɔrɔw kana olu kana kana joli kɛ joli min b'a to bana ye ti ta yɔrɔ la o cogo la bagan mun be ni nɔ n'a be se k'olu minɛ a be fɔ mɔgɔw k'u u kɔlɔsi o bagan nunu fana sogo baarali la a n'a dunni na bɔn dɔgɔtɔrɔsow fana la mɔgɔw be ni nɔ olu bena u be jate minɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ depi mɔgɔ mun bɛ don dɔgɔtɔrɔsow la k'a lagɛ n'o y'a sɔrɔ bana ye taamaseere be mɔgɔ mun na deja yɔrɔ dɔw be kɛrɛnkɛrɛnnen don olu be ta dɛn o kɛrɛfɛ ka sɛgɛsɛgɛli tɔ kɛ ni jelisa kan ka kɛ pour ke k'a dɔn ni bana ye don ni bana ye tɛ olu bi kɛ
1: Dr. Abdoulaye Mamadou Traoré ale de tun ye Sori Ibrahim ka mɔgɔ welelen ye bi sɔgɔmada ɲina ebola kuma halisa bana ɲi yɛrɛ kunbɛnni ka gɛlɛn kɛnɛya tigilamɔgɔ dɔ ka fɔ la sabula ko a lakanabaliya ɲɔɲalen don uturu RD Congo kɔrɔyanfan fɛ a poyilen be o yɔrɔ min na libi sisan kasobon mitiga ɲɛmɔgɔkɔrɔ Halet Mohamed Ali El Hishri ka kiri be senna diɲɛ kitisoba CPI la tiɲɛni jalakilen don adamadenya wale juguya de la minnu tala ka ɲɛsin tɔgɔrankɛ denw ma a ka kasobon kɔnɔ o baaraw be to senna fo kile saba kɔnɔ lalese dukure CPI jiginna kititɛgɛla bɛ ka ɲini mitiga kasobo ɲɛmakɔrɔ ɲin ka kiti hadamadenya wale jugu baw de la
2: awɔ bintu nin kiri ye kiri ɲɛbila baara de ye fɔlɔ diɲɛ kirikoba jiginna kiritigɛla bɛ ka ɲini kiritigɛlaw fɛ u ka daliw da kɛnɛ kan minnu be se k'a to ka lɛda El Hishri ka kiri sariya ɲɛkɔrɔ kile saba de be jiginna kiritigɛla in bolo o baara nunu kama ka lɛda jalakiden do ko tan k'a fɔ kojugu 17 de la minnu waleyara ka to mitigan kaso ɲɛmɔgɔya la 2015 ni 2020 o ni ɲɔgɔn cɛ o waati kɔnɔ a kun lakodɔnnen do kosɛbɛ i n'a fɔ ni ma tɔɔrɔ kɛla ŋana jiginna kiritigɛla in ka fɔla a ko ko kaled ka o kojugu nunu kama ko fo seere dɔw kun ye a da a la ko fariya wale kɛlaba wa ko mɔgɔ wɛrɛ fanaw kun ye a fɔ a ma ko ni bɔ mɛlɛkɛ ko kaled El Hishri ye libi kaso ɲɛmɔgɔya kɛ fariya walebaw de kɔnɔ minnu kɛra dabalibankobaw ye a ye minnu ta ka ɲɛsin kasoladenw ma u farikolo la ani min tora u hakili la wa ko a tun be kaso fa jama de la fo dɔw kun be si duguma u fan kelen kan wa jiginna kiritigɛla yi ka fara o bɛlajɛlen kan fɛɛn min ye jiginna kiritigɛla Hishri ye bitu a ka kiri ɲi bena kɛ kile saba de kɔnɔ walasa kiritigɛla tɔw bɛlajɛlen ka se ka o hakilina fɔ n'o y'a sɔrɔ a bena kiri walima ni a tena kiri
1: ini cɛ ɲɛfɔliw la lalasa dukure a togo ye dugutaga sɛbɛn visa jɔsi ka bɔ farafina jamanaden bɛɛw yɔrɔ la minw ka tɔgɔma tɛ kile bisaba bɔ jamana ɲi kɔnɔ kɔnɔkɔ minisiri de ye nin kibaruya lase kunu tɛnɛ don laɲini ye ka bolodi ɲɔgɔnma sinsin farafina jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ lagini kile tan ɲɔgɔn de be ani wasadenw ni mɛrikalataw cɛ mɛ kalo kile bisaba ani kelen kɛrɛnkɛrɛnna nga politiki ton Front démocratique de Guinée Front de Kolu tokomaye kalata sebeuna DGE ye oblu oluminu labo kalata ko nyenabo jokulu kakon Front de ye ni letunye joyoro flanasoro jamna kuntike kalata wala wa atunye asembo wasadin kalata wala yani akasegi ako tenement dumbuya kabokona kiri
4: albi kurumendo do ni kalata la ko koro DGE ani politiki ton Front de dada sama yal ni nyonte folo ka ben kalata luma mel nyasini mekaro telebisa banikile natala kuna foni men la sarina la ban na branya giraka ku dizi bra kunkulo sebe ilabo mol ka kan ka wakala ta ke maila na ye bulletin d'électeur di Front de gla ke boye wasade ya nyini tablo ma ku lu kunkulo foto ti o mamume kuna foni don no mel masrona le Front de gla kren kren fe ku nin ku konin da le politique tombulu Abdoulaye Yoro balde yemen nyamo yala kasabu ke ku natali kwal mamen nyayi na kuna foni dila ka nyira ka na kotuni ku natali wodi men di setala la gine kitibunda bak ban sambulu na ye cour suprême di adun fana wono bataki dula bola le mekaru tile woro tamini anyagira kani mendo kuni mosibra la kebo ya sebe la bosombra kama hambaral brada mina ku asimakan kabwaro ba uku wole nofoni legine bote saria sebe do akrenkrenia la afriteni keme animbi woro ni korondo lando akoni han wati ni na adifuru babumba mendo do ni kala tala kukoro manya foli jonjon ni ke ka ben Front de gla makasilika mema membe ni Front de gma alukan ku wati natala adina bataki do sharing akulukan tenema dumbi ya kona akri RFI
1: tenema dumbi ya kanya foli Senegal français kanfo jamana wasadi unka klifla lajere kunchela bi Dakar fabala o kuncheli baraw senfe wasadi unko ulubena club la 5 ans wala saka basiki segi uka jamana o klinklena kono o hokum kono o ko ulubena kuludo bila kata Guine Bissau misalila ani AS jamana o kono Kenya mobili bolila uka baranyongri sunsurila bi fo dogo kun klenyo hon kono o minda bola kunu ni latige be tala ka wala saka kuma ñofa ñaw ke ni maraba xawye taji songo yele ni kula o rede barañu ngri ni kunye 600 amban kunchi fara
5: RFI
1: Samba flani mugan ani ngulum vla kan sirani ni kumbe onkuluchi kela bi Kafka dahayoro la ker Egypte jamana kan o jamana tan ani binani ani sheginde klala akulutan ani fla ani nyonche ni Maroc Algérie ani Senegal ka kulu bolembe kulu nokoma ofe Côte d'Ivoire ka sama koni bina yoroma o bin yoroma nokoya ba o Moussa Lo Koulibaly oluni gana de flobena nyon soro kulu
6: Kosobe bintu Côte d'Ivoire ni Ghana de ka kumbe onfra dama manoko ba ufadi ya tolantando samba kile keme kononto ane biwar ni duru ni biche ni njamana fila uye nyokon soro shien tan woro Côte d'Ivoire ka sama uye sebaya soro sinya wolon fila Ghana ka Black Star utaye woro ye deseko saba ni njamana uyoke nyokona ni uka chilu donu mfara nyokon kan kilin kilin na bele jele ye chilu binani binani redu famare fe Maroko mimbe FIFA ka joro folo la farafina ale ni jamana ubena nyokon sur Iko Gabon wali Niger Mohamed Salaka Egypte ani Angola ni Malawi fokata se Sudan du Sud mawlu de bino kwa da nyogona kulu be kono kan jonjon laban tabaga Senegal ka waro ni Sudan de bena nyogon soro kokura salontako ka fara Mozambique ani Ethiopie kan jetemene kelo ka fola ko fara finanga na ka boli manganga geleni kulu kono ina fo Nigeria fana kulu el kono Mali Burkina Faso la Guinée olu bebe be mina seka u jeniro fin kosobe u ka kulu kono ni u cheseri nga kulu were min fanga u be dike nyokona uye RD Congo ani Guinée Équatoriale ka kulu deye ni kulu tani flawo kono minu jamana minu mana seka ka kulu nyemugo ya mine olu de bena ta fara samba flani mugano gulu flakani bismillah jamana sabaka no e Kenya Tanzania ani Uganda ni sira nyini kumba yere be dabo septembre kalu nata ka kunche samba flani mugano gulu fla mars kalu la bintu sisi
1: ini ce nyefali la Musa alu kulu bali rusu kele bolo ministre soye ala sebi trata don ko lu ye klis saba degene dabo mugujugu marfa nucléaire la barali chogokan moko ba chamambe ka talike o mina akele bolo ministre so ko fola ko kunye ka binkani wonyo krotige o ka jamana ma Ukraine Russie ka mugu flu do ye moko nani bone unina aninka tan ani wulum la jogi o kela bitra ta don Ukraine woro dugu yam fan ko ko dugu yam fan fe awni che lamelila ambe nyo kon soro anka kene flanan kan sara dumbe atekbe nege dula sangatan fla dala nege kanye tan ani wolum laka boake
5: bintu sise
1: Nataula kuma be awolo kene bena sigi awiye o kuma na asahau deka amena kene nyinkunche ni kene ya jimukanye oyetalike antivirus deka ngayene ni beje 600 la celibado Bouake, Côte d'Ivoire, Tchamanchi Anfana, Saga Ferela, Okelendunka, Kuchakoro, Frelike, Yoro Mine, Kaban, Ni Seliba, Ninyakoro, Nga, Nina, Anta Kelendun, Damanakoye, Kasababuke, Lakanako, Geleaye, Mali Burkina, Aninichen, Oluminube, Sahau Nati, Côte d'Ivoire, Kouferé, Okoson, Saga Songo, Manoron, Suleiman Kone, Kala Selebado.
7: Ani silamew ka selibato ye kile damadɔ ye kamana gambe sagafeerelaw ani a sanbagaw dala ni wagati anw filɛ ni kucakuru sagafeereyɔrɔba la Bouaké sigida dɔ kɔnɔ sagaw a donni mɔbiliw be fan bɛɛ lajɛlen fɛ ɲina saga gwɛlɛya sɔrɔla lakanabaliya min be sahɛl jamana dɔw kɔnɔ ni wagati baw Côte d'Ivoire ka saga fanba be bɔ o jamanaw de kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenyala Mali Burkina Faso ani Niger jatigɛ wale binkani min kɛla Mali la avril kalo tile 25 o kɛla degun belebele sagafeerela nunu ma bagayogo Alassane Kafola
8: depan bei an be saga baara la ɲina ta ko nɔfiri banna parce que marché be kan ka kɛ cogo min na depan be an ma deli k'a ɲɔgɔn ye kɔlɔlɔ min be yen an y'a prévoisew n'a dogo n tɛ mɔgɔ si la hali kɔsaba nna mangani min wurula mali la a jolan kan parce que marchandise de dola lɔgɔ sugu dɔw be yen mali la an ka denmisɛnw be taa sanuw kɛ yen o suguw datugu la donc yɔrɔ be yɔrɔ la bi k'a fɔ k'i be taa ka taa sanni kɛ a risi ka bon yɔrɔ dɔw yɛrɛ be mɔgɔ tɛ se ka taa yɛrɛ
7: ni a san bi wɔɔrɔ ye mama kulibali be saga feere la ale y'a la kodɔn ko saga gwɛlɛyala ɲina san na ka tɛmɛ tɛmɛnenw bɛɛ kan cɛkɔrɔba ɲi ka saga fanba be bɔ Burkina Faso de kɔnɔ o jamana marabagaw y'a latigɛ ka saga bɔli u ka jamana na ka taa fan wɛrɛ fɛ baaraw sonsoli foni latigɛ wɛrɛ ta la walasa u ka suguw ka se ka labɔ ka ɲa ni saga ye nga ka kɔn o latigɛ ɲɛ mama kulibali ka sagaw kunsela ka bɔ Burkina Faso ka se Bouaké dugu kɔnɔ
20: premier saga be taa san burusi kɔnɔ i be taa san burusi kɔnɔ fan fɛ i be nana ye a ka nɔgɔ nka sisan mɔgɔw tɛ se ka taa burusi kɔnɔ u b'a san duguba la dɔrɔn ka pɔsi yala kɔnɔ wa a tɛ se ka nɔgɔya o de kosɔn ɲinɛ saga ka gwɛlɛ san bɛɛ ta ye parce saga ka gwɛlɛ depuis a san yɔrɔ la bena saga san o yɔrɔ la 30 ni dɔ nana ye ko a b'a san 20 yala o kɔni tɛ ɲɛnabɔ dɔ bɛɛ de be kulu la ta fan o sanni kɔni be kɛ nka k'a fɔ da a bena kɛ komi san tɔw ta vraiment a ka gwɛlɛ dɔ
7: adama jara ye banga feere jɛkulu coopérative des vendeurs de bétail ko ɲɛnɛbɔla ye Bouaké ale kɔnɔ la lilendo akolu mako be saga akeya mina utena sogo soro
20: abis ka bon niger ka do burkina abis ka bon niger ka do mal mais abebe se ka ta yoro kelina tuni ni burkina ani niger bon malta ale bele adon meiba amala le dari ala ka noya sino natula ni wat toya na fuka ta se la ya re watima vraiment bena gele amburu mala ni saga bena nakasi
7: niveau ma Kulibali Mokhtar na dogoni makai ube ka saga sɔngɔ tɛrɛmɛ kucakuru sagafeereyɔrɔba la u m'a ɲɛ a la fɔlɔ o de y'a to sifilaka ɲi ko saga sɔngɔ gwɛlɛla kojugu ka tɛmɛ san tɔw bɛɛ kan
9: ɲinata sɔngɔ an be se k'a fɔ dɔ lala kan ka tɛmɛ salon ta wala parce salon an ka saga dɔ san da dɔ la ɲina ni ala ni sera gwɛlɛya ni fɛnw fɛ dɔ la ni be saga sɔngɔ kan wala i ka an tɛ jigi sagafeerelaw fana na wala mais an fana ni sagasanlaw fana ise ise le i tɛ se ka pan ise kunna kuwa wala sinɔ an bɛɛ be sera gwɛlɛya kalama donc tiɲɛna an kɔni an be ɲɔgɔn darida le an m'a nɔgɔya nɔgɔya ɲɔgɔn boro pour que saraka be se ka bɔ ɲama olu min bɔla ni jamana wɛrɛ n'o y'a bagan o ka na pour que u be se ka a feere ɲama ka sɔgɔ o kana sɔgɔ n'a tɔw boro ɲama mais n'an ka gwɛlɛya ɲɔgɔn boro an y'a laɲini tɛ sɔrɔ olu fana ni laɲini fana tɛ sɔrɔ n'a fɔla k'i nana n fɛ a tila ka taga sɔgɔ tuguni a ma nɔgɔ dɛ donc an kɔni an m'a nɔgɔya nɔgɔya ɲɔgɔn boro pour que an bɛɛ be se ka lafiya ɲama
7: o de y'a to ka kɔni wagati ɲɛ Côte d'Ivoire marabagaw ye fɛɛrɛ caaman boloda walasa saga kana dɛsɛ o fɛɛrɛ dɔ ye u ka sagaw san minw be bɔ u ka jamana kɔnɔ o dun man di bɛɛ ye baw olu ye saga surunuw de ye
1: bi kuma be aw bolo kɛnɛ kan a y'aw hakilinaw di sagaw sɔngɔ de kan ani a labɔli suguw kɔnɔ musa lukubali ye aw hakilina minw tɔmɔ o ko la o filɛ
10: fula ɲina ta lɛma ko jɔn ka fisa ani fa kabako ka bɛ biyanko la gwɛlɛya ma a piri gwɛlɛya ni i tun bɛ misi min sɔrɔ 8 million na faraɲiniyɔrɔ saro ɲina ta ni kɛla wala i ye 1,000,000 bila i kun ni k'a sɔrɔ 1,000,000 100,000 la i bera kunna diya dɔ u ye gwɛlɛya belebele le di an kan mɛ an mu gwɛlɛya la foyi fana kun a fɔla min kɛ ko fila misitii bɛlu tɛrɛ doni ka bɔ kalan ɲina o interdit ni o kana don ɔ lakuru do a n'a kolo le don u nala kɛ gwɛlɛya belebele di biyanko rɔ ɲina misi ko rɔ
11: senegal yan nɔ ne en tout cas ne bɛ yɔrɔ min mara min kono banko me gelea folo bambe keli ka sabuke gouvernement mo su ke financement di chifindo mo parce que bango le on do mara parce que affaire ambe bamita ka boko ka do parce que bora ni amable chamon bora la santala jamana koka mafo atekele ne me ambe watimino sa ambe gelea folo
12: woni sigala jenina selva sagare sormandi kasabuke mu kilem ba nga jamana konna ni kilem sumya mo site son ka ga sago takanya si uta firi jorwer la wo mu chamana sa firi no we kosina bo bimbeke mo chama ga chama kon fa teni sigala je sagare sammandi saga wa bisba wa binan wa bitrufu wa biuro saga kile a ora kon la kon wo dama tamana
13: nefe siriba saga konu chenlo la kanambalia nana dogole la kandro no te an yere farafin bele ya luka danye mo ya ye saga agwajibi anu loka san siliban nandrom akirati mago bi laben ka kena yere longba san tonunu na ame saga minu san wata ama lor siliba rajago za lo mago bi na san amu so ngake wa muka ole gwele ya ni edu
14: chana ha angon fe Côte d'Ivoire ya nyina saga soroli gelera kusebe ka sabu ya ke si yon yon dok me ulu kme saga do anga jona nu kono kusebe me lakana balea fe ani wati chuyo ali kataze politiku gelea uma ya ke saga musika do anga jamana kono nyina bon akoni dadi ke anga lahia kula aya ambana be anga ku ke ga breka ni wati juwai
15: amanga so excellent captain Ibrahim Traoré fous amalo oni ratinda yala sa e moko chama na kasika la ya sagafa me usulo matama wala utukuna ni latinda kabi shungulo damane wati ku daba kana bo burkina mu mabela kin kono na ngulu na ata fo ni wati na ma fo vraiment la tienne kon tara nga anafa na do ya kusube sabula sagaso man no ala sisan ni saga ni ma nya wa binani ani shegi wa binani duka ji wa bisama uko fe
1: amba hakili jigi anga kuno funi di kenen ni bakru bawla ayele manka di teliala wa abeka charika tafe edinye kenen ya ko tomba yeni lasomli de ke tuguni bi ka kenini ebola bana poli e kokurala rd congo jamana la mokeme ani bisaba nyukonde ka saya ko fola ka ban bana ni fe bi re oms ko doctoro ye la gere kren kren ni sigi akokama akri ko kuma kenen ni kan do ko ama ni mine meleke ajala kilendo ni jugu ya wale sugu be de la lila kasola duma walima tungarankew libi Khaled Ahmed Ali El Shrika kiri nyebila baraw besina CPI yila abeto sina fok le saba anye kene nyinkunche ni farikulu nyana jeye omina ker Egypte fabala kan kuluchi utumbe sina amina kene nyinkunche sisa ni klan kene ya jimukanye okumana antavirus bana kisedeka awni chela melila amenyo konsoro sini
16: Kenya Jamuka
1: Bintu Sisi au danse Kenya Jamuka Keneka ni ndoko ko labauna akuma be ka foka chaya kuna funiula antavirus bana kise de kodon dofe bana kise kuradun sabula umon dilika me folon o gardien la teke kono nga antavirus bana te kukuraye sabula ayeko flotun kela samba kilen keme konon toni buduru guerre de corella do yere be ka joro ni bana kise ni ni corona bana te kilenye nga dinye kene ya ko tomba ko ayi kilente yala ni bana ni yere ye jumani anyekro teke fere do mesika ke chugudi amina jabi soro ni bela ni anka mo welele ye docteur Lassina Diallo bana kise yele manta don bahadon kabo point g la mali e jamana kono docteur iniche anka wele jabili la ambi foki wale nyumando
17: amba anche na bawfo awo welele la
1: yana ngeta nye docteur ambe anka keneni ndabo ni alame bahadon